0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 8:58.
3: Bacho we. Tala, ato ta sa buntot, bay.
4: Alabay, mag-usa ta dito, bay.
3: Masunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lamit na kayo itong sunogon to, kay layaan na. Init, tabaya kayo, bay.
4: Ala, sige, bay. Time sa. Ako sa dadu na kumpus puro.
5: Hoy. Asa mo mato?
3: Atome sa buntot, dai. Among sunogon ang kogon dito.
5: Unsa? Manunog mo dito? Oy. Ayaw gyo din taon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Iligal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sama sa kalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang puloyanan, dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
4: Hala, mao ba day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog kay makadaot kinis kainiyahan.
5: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungan na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
6: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
7: Kining maong painumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 9, impunto.
8: It's time to eat all these bad goodies. Solid Gold Sundays.
9: Solid Gold Sundays.
8: Solid Gold Sundays. Every Sunday, you can hear your best memory songs from

Remix. DJ. Love song.

kebenaran.

0: sana
1: oh. Ya, salo maayong odon sa tanan. Welcome sa programang Music Katawa. Kauban lang ninyo si
2: Maria Bunganera.
1: Ay, mag-uban to salon sa 2 ka oras, mga ka-star. Alas 12 sa oto, taman alas 12 kahapon, oh, and matag Domingo. Since Music Katawa man ni mga ka-star, lili lang kaya ako ang inyong madunggan diri sa Star Radio. Karong programa na si Lola Ishka. Basta kaya atang-atangin ninyo. Kompleto Ricardo sa tadaring dapitan na Atay Bala, Kanay Chacha, OPM, Katabalitan, Katuuhan Dili, na apod tayo horoscope or kapalaran para sa inyo ha. Na ay mga good vibes or mga pasiaw. Uy, sa ngalan ni Byron Ibay ha, kaya maumagin ni original gid nga. Encore, ini nga, maunga programa. Yeah, kumusta man mo? Today is Sunday, May 24, 2026. Kumusta man ang inyuhang weekend? Karoon nakapanglaban na ba ang tanan? Niguna ba ang shorts ang uban? Yang uban ron ga pahayahan. Sige, ubanin ko ninyo kay ubanan punta mo. Diba sa itong mga suking take paminaw di ha? Nga walay puas ang ilahang suporta sa pagpaminaw. Para sa inyong pagpadangat, sa inyong mga greetings, inyong mga shoutouts, and of course, inyong mga song requests, or gusto mong mubalak sa kahanginan na ako po mong hatagan o chance para madunggan po sa itong mga suking tigpaminaw ang inyong mga tinaguan di ang mga talento. Oo, dili lang kaya ako rin mubalak para sa inyo ha. Pwede sa itong balakan ninyo. Pwede sa itong balakan ninyo yung mga suking o hindi, inyo bang love one, minahal sa kinabuhi, pwede ginakaayo. Sige, ato ang official call and text lines, ato ang smart line, 0969-484-5454. Basic paspas ra. Again, 0969-484-5454. Sa atong globe line, 0956-664-7734. Again, 0956-664-7734. Sa atong website, itap lang ang www. That's the radio tsn.webla.com. Para sa itong FB fan page, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa itong mupadang itong mensahe sa ako ang personal Facebook account, Gapnod sa Kawanangan. Again, Gapnod sa Kawanangan, live koron diha mga ka-star. Ayaw mo katahas sa pagpadangat. Don't forget and don't hesitate to comment down sa itong comment section. Kaya ito nang hatagan o pagdagad later mga ka-star, okay? And please do follow sa official Facebook page sa Star Radio Tayasan mga ka-star. Kinaapo diha ang mga lehitimong impormasyon. Ngayon yung masayran matagkaroon o gunya. Pag-chacha na mo diha! Hala-hala. Kaysa chacha di kita matulin. Maorang atras ka duha, abantig ka duha. Sige-sige. Yan, nag-chacha na mo diha. Sigurado ang sakto ang stepping ha. Iba sinunyag, nag-abante si mister. Ikaw po nag-abante. Matumbanan ang tumoy sa iyang sapatos. And inig-atras ni mister. Abante misses. Inig-atras ni misses. Hala abante mister. Agoy. Di ba lola is kadlay pag lola is agon. Pastilan oy maing hapon ni mo dia Maria. Maing hapon ni mo lola is kanya. Kumusta man ikaw? Ay okay ra oy atong i-shout out denyo. Kamo diha nga nagpaminawhan ani odto na mo. Ako lagi ko di mo pangutan. Ay nagdungan magudag kaon gud pa ni odto. Kadto ning tinunoang kapayas. Oh, maotoy ato ang gihigop. Higop ganiha ba? Na lamang po, mo sinaw-sinaw ning ato ang mga panit nga nag-oga. Ikaw, Gidlalais, kaya ragong ibisto. Oh, bita, tinood, manggod na may nang tinood. Eh, lisuda po doy. Oh, malagi po na. Sige, good. Ito pa din ang lalisan, Lulais ka. Maglibog na mga suking tigpaminaw na ito. Aning anong sigitag lalis. Ay angay mapugugang lalis-lalison kun kay laming paminawon bang kanabitaw nga magunaon di na ka maghunaon og unsa ito bag. Hoy andam na imo ang horoscope ha mga kapalaran para sa mga suking tigpaminaw ha. Ay ready na gani harani. Oy unsa pay answer? All right mga ka-star. Bali ko rong taon-taon da. For now, arong isunod ang OPM song.
3: OPM, ang music katawa.

0: mga greetings. Arinar po na sa tuwang greetings mga ka-star sa nitawag. Pwede na kang mutawag para makatimbayan sa kahanginan mga ka-star. Ala no, kinikin si Lola Ishka. Alright, atinig to bagon mga ka-star. Yes, hello, good afternoon. Hello?
1: Yes, hello, DC. May hapon.
0: Ay, kumusta man ikaw? Kumusta mga Sir Daniel? Okay, ragyod?
1: Okay, ragyod.
0: Yes, Sir Daniel. Naakay mga pasiaw di ha?
1: Ha?
0: Naakay mga pasiaw di ha?
1: Ay na, ha?
0: Sure po ka.
1: Sure, lagi DC.
0: Seryoso ka, sige. Stand by sa. Greetings sa, greetings.
1: Okay. Una, diyan ni mo may... Mutko? Labi na sa inyo ha session manager sir ayan hanya lahat o sa tanan ni mong mga kabanan bayri bayro ni bay kuya wang yami ime and then sa tanang programa sa Staradyo Tayasan and mga power then sa Staradyo Wagon sir Buyak Flavio Carinal may mutu sir labi na sa inyong station manager sir Maken Arlindo sa tanan ni mong kabanan
0: priya sige
1: and then sa tanang kitalogan sa Staradyo Tayasan sa Piti Pamuk Kambay Tayasan Jets Biyuk sir Nick Daklan mambibigil Salan Mam Rosmay Kelas and then ni Mama Alma Scarpin ni Sir Paul Sir John Ray Redoble sa may kagawasan gulungan and then ni Sir Leonard sa isi-series mga Jokin sa pamili especially ni Mam Elfi Probobert Mam Jerlyn Mam Papania Mam Tokin and then sa tanang na lang na minaw there is na ila tambo sa mga undagas pamili ng hapon dahil ito undagas sa Texas Alveros o GR Alveros ng hapon to o labi na sa Aragon pamili ko ibas pamili o maoro na DC
0: yaw na kayo pa siya di ha asa na ako pa sige atong paminaw ng pa siya wait sa atong butangan atong background wait sa alright sige atong paminaw ang pakatawa ni Sir Daniel Rigon of Ilaya Tambo Ayungan.
1: Okay, DJ.
2: Pakatawa sa music tawa.
1: Usan ni kapare, DJ. Namatay ba, DJ?
2: Pakatawa sa...
1: O niya. Si Juan, usan ka pala hubog. Si...
2: Pakatawa sa music tawa.
1: Ang pare ni Juan, giditi ni San Pedro diya sa Juan, dahil ala pasod lang niya si Juan nung hubog dito pasulod sa langit din na matana ang pare oy Juan San Pedro ako sa ko kapare nung kong giditin din sa imuhang ko si Juan nung sa kapatang hubog imong gipasulod dito sa langit dahil ngayon po si San Pedro nga o niya o ako lang iditin din o magsuka ko nun na ikay limpyo wala nga akong ipalit to sa langit kay hugog man siya.
0: Di ay! Sumaw na ito!
1: Sumaw to rin siya.
0: Agoy! Una di ha. Ya, karoon na kanang Sir Daniel. Naakay ko, ano? Naakay balak?
1: Ha?
0: Naakay balak?
1: Balak di ba?
0: Oh, pabalakon di ka. Imo na ning chance.
1: Ay, ay. Mago ka ang damlit eh.
0: Asa man, magbalak, tubag-tubag na lang taan eh. Ganaan ka?
1: Sige, lang gago.
0: Sige, ato niya nga.
1: Ako yung una.
0: So, magbalak, tubag-tubag ta. Sige. Di na nina to lang anon. Basta kayo magbalak, tubag-tubag ta. Ikay una ha, din tubag-tubagon puti ka. Sige, mauna niya ang balak ni Daniel o ni Maria Bongangera.
1: Okay. Agdanan sa kagahapon. Lalo... Dili man ta ika pasakitan o akong tinangga sa imong gibuhat daw diligid ng akong kasing-kasing sa kasakit bisan pa man sa tanan ni mo ak gibuhat di mahal ko man unta ikaw o gipangga pero nga nung itugot mo man ng kasakit labihan patik niya akong dugan o akong ilangga. Sa inyong gisaad o gipanumpa akong gitamdan gitahod ko ikaw o akong gusitaan. Pero naunsa ba magkasakit ilabihan gitatigbabaw ni ining kanan.
0: Oh. Wala man unta tika sa kita. Gihigugma man unta tika og tamantaman bisan og nagpatid-patid kita glata. Apa nakita man sa imong duha ka mga mata. Nga kining akong dughan daw sama sa usa ka bibing nagpungangod aron usab sa imong dughan magkapakapa. Katong saksi nga mga kuhol dito sa lamakan. Katong saksi nga mga itik nga nagkapakapa sa imong dughan. Nganong ang akong gugma kanimo giairan. Nganong ikaw nagpadala sa tintasyon sa uban? Tubag.
1: Oh, saksi. Ipasaksihan ni mo sana o akong pinangga. Pero nganong imo mang gibuhat mo kasakit yalabisan niya tinatong dugan.
0: Uh-huh.
1: Ug ano sa apaman
3: in,
1: katagan ni mo kagawasan o kalipay. Lin, ito mo ang takinong isaad na ako lang ang imong gugmaang. Pero asa man na ako ang ta ang usap kagugmang imong isaad birika na ako.
0: Kung imong pangitaon, tabangan tika og pangita. Nga kining naa sa imong atubangan, imo naman untang nakita. Apan wala na ko'y mahimo pa ni Ana. Ado na lang putlo na nga tong duha ka mga talikala. Dilida na tulanganon sa pagtapos kining maong bala. Kay basin unyag sira makahilat. Nabala ko on the spot manuan di ka Sir Daniela. At least ba sunod Domingo makaready na po kag balak para sa programang Music Katawa ha.
1: Okay.
0: Wala na kay nalimtan.
1: Tama lang minaw dyan sa Mele Tampo, labi na ng Lisa Rigon, ng Danny Rigon, o sa ilang anak ni John Rigon.
0: Okay.
1: O tawa si Daimila Rigon. Ng hapon po, sa lang minaw dyan sa Mele Tampo. O sa tanong programa sa Star Jutiasan and then no power. O belated happy fiesta dyan sa may kambay Jutiasan.
0: Oo. Salamat kay Sir Daniel Larga na ta. Basta na ka-star.
1: Tausikat, WDG, bungang nirang guapa, firmaminti, gano'n. Aya, bisa di mo motooli mga ka-star, pero tinuod din akong resulti nga guapa kay Misha.
0: Agaray. Sige, salamat kay Sir Daniel. Bye-bye. Thank you, Sir Daniel, sa imo ang balak o mga pasiyong imong gipadangan sa Music Katawa. Di ba lulais ka? Ikaw lilis ka na kay pasiyaw di ha? Pastilan ka din ni Agunuan. Di sa ako mo pasiyaw ron. O yan tao na maghuna-huna sa ako kay sus. Makatimbuhan to aliw niya ning ako ang pasiyaw na di na gini mama. Oh! Alright mga ka-stars, sa tuwang Facebook Live, atong itimbayan. Let's have a greeting sa tuwang Facebook Live. Kung kinsa managnadiri sa tuwang Facebook Live, hello, good morning, good afternoon sa inyo ang atanen. Kay ubay-ubay na tingalin ng diri dapita. So via Facebook Live, let's do shout out to Mike Adidorex of Alabama, USA. Hello! Good morning, DJ Maria. Hi, DJ Maria. Hello, Mike. How are you, Mike? How are you, Mike? How are you? Are you doing good right there? And there is evening, right? DJ Marco, hello! Ha, ha, ha. Ay, kumusta ni DJ Marco? Ay, DJ Onsi, hello, DJ Onsi. Ang itong guwapito og tisoy. Ambungan. And of course, ni Mike Diderick. Say, DJ Maria, my love, have a great day and God bless you and Eva and followers. Wow! Thank you so much, Mike Diderick, for participating in my program, Music Katawa. So, Music Katawa at Mike Diderick, it's a combination of music, good vibes, so that you can love there. I do hope I can make you love also. On air. Hi! Anyways, my PV Jukento. Hello, Deji. Where you watching? Open Lapu-Lapu City, Cebu. Uh-huh. And batod pa din ni Mike Diderick. Hello, my P. How are you doing? Oh, diba? DJ Marco is watching. My PBG Kanto is watching. And of course, ni Mike D. Direxa is watching also. Thank you so much for being with me with my program again. Anyway, salamat kayo. Salamat ng marami. Diba, DJ Marco? Kumusta man ka, DJ Marco? In love na raba ang mga person? Who's in love here? Who's in love here? I know all of them, all of you there are in love because you love yourself, you love your family, and everything. Okay, sige. Uy, may nag-request sa Chan Chan. Naminaw sila sa palasla na mo kuan daw siya ka ng mo request siya og song dayang-dayang kay Musayo si Tatay Sitoy. Tatay Sitoy, pag-ready na ha. Mantay di ka Musayo. Dayang-dayang galahan ka. Sige, ako i-play araw mismo.

da kay si Tikla. Lahagat ako sa pagbadangat ni ining imo nga programang music katawa. Tungod kay kinig akong kaagi. Ingan sa kaninyo makapakatawa. 27 anyos day ko. Samtang nga akong bana, 28 anyos. Ang pinakadili na ako makihimay kalimtan kay ka na magdulog mingduha. Iya nga mong lalisan kinig yung magkautot mingduha. Mga bungkag yung tao na nga mo ang pamilya pagdating na sa utot. Maglagot yun ko kumangutot ng akong bana. Maurag yung among lalisan in town kung anong kami panuhuto na. Kaya mga lagpot kining mga habol. Amin ni mo DJ Maria Bungangera. Unsa maginaa sa utot nga nung maumang giwilgahan among duha. DJ Maria, karoon na nga kong bana tungkol kay sige ko bagot-but o sige ko gyaw-yaw. Tungkol sa utot, may palayo o siya. Ibisag unsahang ikuno niya o pugong mutingog bang yun. Kay kung iyang pungan, budget-budgeto niya ang tingog sa mong utot. Mura manuag music. Usay melody, usay soprano, mura pug bass. May man ko kay mo palayo man gyud ko. Kung banalit og kaututon ako. Pero kini yung akong bana. O may problema sa mga anak kay mahinanok man. Usa kay gayon, tulog kaayo ko. Napukaw lang ko sa iyang dako kayong utot. Og mauto ni balik siya diri nako. Nangayig pa sa ilo. Gidawat ra po nako. Ngang utot lamas og kinabuhi na lamas na ginasa tong kinabuhi. Di ta mamuhig walay utot. Mo lamang kato DJ Maria. Nagpadangat sa imong tuluman. Tikla. Palayog lang po ko sa pagtugtog sa awit nga naguluhay. Nanghihinayang by Angeline Quinto.

0: O ba, okay niya mga pangita po.
1: Ay, mare. Sus, mare. No, ka na bang ni Agi, oh. Tanawa, raguda.
0: Ganun man, mare.
1: Ay, naunsa po ka, mare, nga. Huwag ka kakita nga. Kakita mo yung ka. Klaro, anak. Time pa, mare. Kinibitong, kanaba ganing kung magtalikod siya ba? Diba kung tao gani? Ngano man ang kung lalaki, ingnon man yung tao. Pero kung babae, ingnon man yung babae. Diba ingon man nga, kita mga tao man tatanan.
0: O bitaw, mga tao man tatanan.
1: Pero ngano lagi makakita tag ka ng taas o buhok sa unahan ba? Pananglit niyong ka nga. Ay, babae man na siya. Pero kung lalaki, kinsa man kahat ng tawana. Pero kung babae, ingnon man kinsa man ang bayana. Pwedeng ingnon gihapong kinsa ng tawana kay tao man sad na. Bitaw sa ano? Aho, basta kay mauna guda. O bitaw, kay pananglit mo ikakita tag babae. Niya murag lalaki, ingnon man yun na to nga. Mura lagi na siya lalaki. Mura, so muingon po tang mura nagtao. Basta kay mauna lagi na. Ingon mangod sila nga kung babae, dili ko no tao. Kaya kung mailhani mo ang babae sa layo, ingnon mangyod nga, hala babae lagi na babae. Pero lalaki sa unahan, ingnon hala tao lagi na tao lagi. Na ay tao dito sa unahan.
0: Ikaw ba mari pagka maritisa gini mo diya pagpuyo tanawin mong kaugalingon.
1: Ay lagi maugyod ay akong napatikdan. Nga ang lalaki ko no tao niya ang babae dili tao. Ay maulagin na. Ang lalaki tawo. Ang babae babaye. At bot na bawag na gining akong tingog. Ani da oray.

0: Alright, mga ka-storan, you know, sa taso doon nga mga pahimutang sa mga greetings na inyo, mga ka-star. So, ayagin mo katahan sa pagpadangat sa inyo mga greetings or shoutouts diyan nyo, mga song request. Kaya pwede po na natin ipadangat din sa program ng Music Katawa. Kaya, Kompleto Ricardo's Matadiring Dapita, mga music, pakatawa, batlitan, katuwahan dili, kapalaran. Oh, gadugang padere. Matut pang Ambu Du. Idol pa wash out mi diri sa Setyo Bunga Tamaw Taya sa Negros Oriental Family Agaton. O Glenjo Family maura na idol. Salamat amping mo always. Open camera. Ay, wadi kasakop si Ambu Du. Nga ning pakita ko sa camera. Mary Grace magkilat patos batusan. Daghan kayo siya diring emoji nga laugh. Nakatawa tingaligid siya tinood sa ito ang pasiyaw. Salamat ha Mary Grace magkilat patos batusan. Hello DJ. Matut pa diri ni Mike Dederick of USA. I'm doing great. Dagana na may gugma na manin. May gugma mamputaan niyo ay. Kamu ba di ha? In love lagi mo. Ano man na? Kinsa wala na in love na gud ko na ni ba? Murag na higugma na gud ko ani. Sa una ra magyo ko na higugma gud mga ka-star. Sa una ra gyud ko mahigugmaon gud. Kung iyo po kung higugmaon, salamat kaayo. O dako ginana akong kalipay nga maghinigugma itang tanan. Kamudian mga suking tigpaminaw, palangga na mo. Oh, di ba? Anarana siya kasimple. O, yato ding itimbayang atong mga kaigsunang daminaw karon via radio set sa mga silent listeners. Sorry, shout out itang Ma'am Jean o Sir Deacon Fabo, guys. Ni Dong Chilicon, atong handos icon diha, kumusta may? And of course, ni Day Jenica. Shout out buta sa mga Hinoo family. O, shout out kong teamer na sa iyahang late surprise gift diri na ako. Wow, no, may?
1: Oh, no.
0: Hey, thank you for Mother's Day daw to, kalame. Sige, salamat kaayo, teamer na Hinoo. Salamat sa inyo hang manggang Indian mango hastang lamia.
1: Oh, no.
0: Dagang nalipay o dagang nakakit-kit dito. Mami kayo. Salamat po siya. Iwang extra blushing yung shirt. Timer na, kaubang diboy, thank you. And of course, ni Dom Maymay di Ahino. Salamat ka. Ayun ang marami. Sa Vana, sa Pera, Sir Soy. And of course, ni Ma'am Gasparita di ha, nga kumaring Lula Ishka.
1: Sana.
0: Oh. Kumusta man di ha? Kumusta man Lula Ishka? Nakakita na mo nga, Ma'am Gasparita.
2: Oo, nagkakita yun bisa akong kumari dito. Maminaw man din na siyang extra radio, ay. Ay ngay, pagawas niya niyang radyo din na maminaw dito bungon sa kawayan. Astila nindo tabung na roba dito, ay. O, kauban sa iyahang partner, si Kumparing Soy. O, ngayong weekend din niyo diha, mga mariog, mga kumpare. O, muna diha ron, daghan na ngayong akong nahimamat ng mga kumarin na kukumpare. Kinilalang yun si Sitoy. Si Sitoy, asa man ka toy? Nga pong chan-chan diha yung apo. Oh, nahimamata ginang imuhang mga kumari diha, mga fans ni mo ba? Ay maulagi, bisag tabukon, paka nagdakong suba ako ginang taakon. Basta kay way baha, madahan! Madahag mo taak pong kung na ay bulog sa baha. Oy! Mindset po, oroy ta, mindset. Og na ibulog ga baha, hala paluranga. Paluranga gyud na kay di gani nimo palungat palurangon. Ala istoryahe. Ayaw lagi pauwat nga buingon ang panultion nga tabukon ko ang bulog sa tubig maabot lang gyud di ka pinangga buyag. Di na gyud ko matuno ana human na oy. Bala oroy. Balag magpabilin ko diri sa tabok. Oy, ano dey, magkaway-kaway na lang kang duha di ka sa atbang. Binuang na po ng imo, oy. Oh, muna di ha. Bitaw po siya, madahan imong tabok ko nang naang mulog sa tubig nga maano taana. Oh, gatuyo-tuyo ra, gatuyo-tuyo rang agi, madahan.
0: Ay! Please, Lula Ishka, oy, pandamay, raginiwa Lula Ishka, no? Anyways, wag ka star. Ano ba mga suking tig paminaw na? Hala, tawag mo, tawag. Ganahan mo mobala. Kaya pa sa oras. Pabalakon ta mo on air. O, oh, kay basig na imo sponsor. Kinsay, padangat og balak di rin. Natay, basig on siya mga, kuan ba, mapremyuhan mo po na to. O, oh, pohon, mag-practice. Mag-practice mo dirig tawag og balak. Pabalakon ta mo. But anyways, ako sang balakon, kinini ang balak nga naguluhay. gikan kini ni shy shy balag nga naguluhan. Kung pananglit maangkon mo ang dughan ko. Wow. Sige, ato ning balakon.

0: Alright, happy na ka, Shy?
1: Happy na ka, Shy? Happy na ba ka? Shy, ayaw, gugulaw-ulaw, good Shy. Ulaw lang po, good Shy, kay bahay magod siya. Yakay. Og pananglit, makita itong yung gikulit. Kay may pagka-artist, magod ni si Shy, Shy. Kung ikaw mo position ka, drawingon, jud kaniya. On the spot, while maglingkod ka diya sa tugkaran, ya, iyag yun ang hinay-inay yung kulit. Wala ka kabalungan na on the spot, di kag-drawing.
0: Hala, no. Di ay ba? Nagoy, lisura ni babae, may in love, boy. Mag-silent mood na lang. I-drawing na lang ang imong larawan. Wala kag-correct. Dineng, pananglit og nagay friend, mauto, sus nalungit man po dito sa boy, pag-abot dito. Hoy, abinimo na araban na siya pagtanaw diyan imo.
2: Tinuod ka? Tinuod ka na siya pagtanaw di rin ako?
0: Oo, lucky.
2: As in, tinuod ka? Pwes bato ko sa ilang panimalay. Aron may ila-ila na ako siya. Ando na ano ko, ala-ilaw siya na ako ang iyangan. Gini kanan. Sa dilipan ako ila-ilahon po siya. Masinsya di akong forever.
0: Ay, nako. Alright. Play a love song, DJ Maria. Okay. You told me, Mike, that you want me to play a song, OPM, but it's a Tagalog song. So I send you the song title and I just translate it in Eva Science. And this song, kahit maputi na ang buhok ko. So this is the song. Okay? Sa itong mga suking tigpaminaw, ngayon ratag dispensa nga. Okay, kining unsa man ning international magining ato apong Star Radio tayasan kay all around the world man ta accessible. So na ipipila sa tong mga kaigsuonan nga dili maka sabot og Bisaya but since they want to know Bisayan languages, our dialect. Anyways. All right, Mike the Directs. I'll play this song. Kahit maputi na ang buhok ko, it means even both of you, your hairs are going white, but still you love each other forever and ever. There you go.

Maria Bunga Merah.

0: kau dia.
1: Iko lagi sepakau ni kong kuat dong. Para bugas wala na. Opat lagi yung kadlang wana ko iko aku ha dong. Kagong lagi yung damong laton sudanan sa bugas.
0: Hala, di ba isdaan mo makailing atong lugar sa una, Sarge? O kayon ba kunin mong isda o sa makita ang dagat?
1: Binuang de Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon Boyax. Mihit na yung kayo ang supply sa isda dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changi dong.
0: Unsa makahinungdan aning tanan, Sarge? Uya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
1: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong, ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong Buyaks, ang gitawag og unreported fishing na din wala na ikasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
0: Amo o ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa atong gobyerno, pwede pa din atong mabalik ang kabunda sa atong kadagatan, Zards?
1: Mao gyud ang Buyaks, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kining gihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
2: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
3: Kining maong pahinumdum, gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
4: This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment.

Mga ka-star, sus, dali araw man di sa panahon, no? Dali sa oras, kay oras sa Pilipinas. 3 minuto sa dili pa, magalas 2 sa kaudohon. Ya, pila na lang ka minuto, manamilit na sa ningin yung amiga sa kahanginan. Sige, ito sa ningin, timbaya, ningin atong mga kaigsunan nga nag-message diri kay ga-effort ba yata ni silang typing. Island di Baguio, ganaga-naga. Shoutout sa ganaga-naga family di Baguio family, especially sa akong husband nga si Richard Silvestri o sa akong mga anak nga si Richard Jr. Richland Realin. Hello, Aileen Ganagana. Gato ang pretty tit ng listener diyan sa may magtuhot yan sa Renzel Soryo maayong hapon. Idol, happy Sunday po. Hello, DJ Matot Bang Aileen Ganaganag. Shout out and of course, ni Mike Didi Rex din nag-comment o mga link sa mga song na pwede niyang i-request.

0: Thank you for being with my program, all of you there. So sa mga reactors sa Facebook Live, shout out ni Mayfi Bidjuken to my regrets, magkilat patos patos sa inyo. Mike Didrick Sambo to Renzel Sorio. Sige, salamat kayo sa inyo ang pag-participate, of course. Ni Daniel Rigon, General Ridobli, Ma'am Alma Iscarpi, Ma'am Quest, Tito Abdel Monte, Ma'am Sir Leonard Waponer. There you go. And of course, itong mga naminaw diha nga nagpahipi ra. Sige. Mayong pag pahangin-hangin sa uban nga nasa Dapliga Dagat. Ang uban na diha sa ilalom sa kakahuyan, nagduyan-duyan. Liyo sa mainitan nga panahon.
1: Mainitan nga panahon? Mainitan yuday.
0: Mainitan ba
1: yun? Maog yuday lagi. Mertig yung inita. Unta yung gugmay nani kainit day.
0: Unsa John? Ay, nako. Una diha mga ka-star, kamo diha nga nagpaminaw. I do hope nga I gave you a lot of happiness on air. Dahil nag-react diri si Chan Chan, matod pa niya nga about atong kaagi ganiya nga pagkatawa. Si Tatay Sitoy daw ni palayo sa radyo og baling agik. Si Tatay Sitoy panalag sa rabay na siya palayo sa radyo. Ganina sa katong kaagi nga pagkatawa. Si Tatay Sitoy ni palayo. Kinatukan daw sa iyang laway. Sorry, Tay. Hey, nako, pasensya, hey, yun. Sige. Hinaot nga, hinaot ang iyuhang adlaw is productive. Niining weekend. Ampi mo kanunay tanan. Pahabol ta sa mga greetings. So sa mga nag-birthday today, maorigini ako ikasulti. Sa mga nag-birthday yesterday, sumagi pa mga double light.

0: sa mga nag-celebrate karon, sila mga birthday, anniversary, wedding, reunion, nagwan pa, happy celebrating. Alright. Sige, dagan kayo salamat sa iyong pag-uban-uban sa programang Music Katawa ka uban ninyo siya. DJ Maria Bongangera. Sa ngalan sa mga station manager, Sir Ayan Haniela Hatog sa Kinatibugang Porsche sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Ako si
1: Maria Bongangera.
0: Ang iyong ubos nga amiga sa kanginan. Maingon, bisa na luka pa ka man barog o padayon sa unahan. God bless ka na itong tanan. Enjoy the rest of your weekend. Bye-bye. Ang pingugan po, I love you. Musunod na ang OPM. Ang programang Music Ang Pino.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
5: Oras sa Star Radio. Las dos. Dos.
6: Gusto mo na bang mapakinggan ang musikang ading-adin? O musikang puro Pinoy? Sariling adin to. Musikang Pinoy. Tuwing linggo. Dito lang.
7: Basta naka-star, sikat.

0: Bebe, nakauyab naman yung takaroon, Bebe. Magmenyo na ta, Bebe.
1: Ayaw sa, Bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisot kayo ron ang panahon. Kung magmenyo ta, unsa may ibuhin nato sa itong mga anak. Wala man tayong mga trabaho.
0: Bahala na, Bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
1: Dili, Bebe. Ngumanyo ta, Muskoy la. Aron makahatag unya ta og maayong ugma sa

0: sa mga naabot to. Uy, bay, kahapon lagi ko niabot.
1: Iyay ka, so na karon, natay pang latay sa alamre, ani Ron.
0: Wala na dong kay dugay na kuri undang ng bisyo, ha?
1: Uy, anong undang mga? Ano ka, sinakang?
0: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsige ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitran ang atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na ito ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili peligro po yan kay daghang mga katawahan nga nagumo na sa kinadili na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mitibok pamilya.
1: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
0: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo o sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihapod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaa sab kanimo.
0: Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan.
2: Himayaon ikaw, O Ginoo.

0: Sa pagkagabi na niadtong Dominguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya, mitungha si Jesus sa taliwala nila og miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, "Mainyo unta ang kalinaw." Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini og unya gihuypa niya sila og giingnan, "Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Dinhi sa kalibutan, mga igsuon, naay duha ka gahom nga naglihok. Ang gahom sa yawa o ang gahom sa Ginoo. Niya ang nagdaan ni nga persona nga maoy mosod nganhis tao, kaya di man makita ning gahom, mao ang ilang espiritu. So ang Espiritu Santo mao ang nagda sa gahom sa Ginoo. Niya ang espiritu sa demonyo or evil spirit mao say nagda sa gahom sa yawa. Lingi ay mong tupad ing naunsay ni sod nimo nga gahom karon, nagahom sa yawa o gahom sa Ginoo. Ang mga apostoles, human sila nasudlan sa gahom sa Ginoo, nawagtang ang ilang mga sala o nawagtang sad ang ilang kahadlok, labi na gyud kahadlok sa kamatayon. Kinsa ninyo dinhi ang dunapay sala? Taas ang gamot. Taas. Pulos mo na sudlan o espiritus demonyo. Ano? Sige. Kinsa ninyo sugod karon, musaad na gyud nga din-a magpakasala. Taas ang gamot. Ang di mo pataas, demonyo. Karabang din-a gyud magpakasa. Sige na, taas ang gamot. Tanawa, tulura kabuok, wa pa sa ginay siguro. Nga naman, kay ang gahom sa yawa, iyat ang hadlokon. Samtang ang gahom sa Ginoo, iyat ang ligunon. Kamu, wa mo ni pataas, pag-ingon ako, kinsa ninyo yung musaad, nga di na magpakasala, kay nilihok man itong yawa na ninyo. Sa, nga, kinsa ko tayo di ka sa hasta ng pari, makasama na. Niya, muisa ka, makaka. Ano ako mga anak, pagsulti. Aron yun ta ma-discourage, nga muingon yun ta, nga di na yun mahimo, di yun pwede, nga dili ta makasala. Daghan kay nato, ingon anak, mo na gitawag og evil mentality. Ano na siya? Adi mo ito? Pero pasudlon lang gid nato ang Espiritu Santo, samas nahitabo ni Mama Mary nga iyang gipasulod ang Espiritu Santo ni San Jose sa mga santos. Mismo ang mga makasasala nga mga tao pagsud sa Espiritu Santo nila, nya ila na diyong gipuy-an ang Espiritu Santo, wan agid sila kasa hangtod namatay. Muna, gitawag nag-renewal. Nya kay kamo, aman mo ni isa sa inyong kamot, di gide mo gustong marinyo. Maglunang lang yun mo sa sala. Gitagaan tamog second chance. Kinsa ninyo ang muingon, sugod ka ron, din ako magpakasala. Tasa kamot, last chance lang niya. Ang di mo isa, maimpirno na yun muntanan. Sige. Sige, taasa ba? Taasa. Katong committed lang. Andili, gusto kayo mugyawa. Sige, ayan lang yun. Oh, sige. Ana, okay. Goodbye. Congratulations sa niisa. Atong timanaan nga dili kita maoy hinungdan nga dili ta kasala kung dili ang gahom sa Espiritu Santo. Nga naman, kay kung musod ang Espiritu Santo nato, nasa ihatag nato nga 7 gifts na kung ato ning praktison ang 7 kagasa sa Espiritu Santo, din agita makasala. Pero kung yawa mo'y musod nato, tagaan sa taniyag 7 capital sins nga kung ato sa nang praktiso ng mga salaa, din agita mo to'o nga dilita kasala. Ana. Unsa man ang 7 capital sins, katong akong giingon sa una, paligas, ang abbreviation, paligas, pride or garbo, anger or kasuko, lust or kaulag or kabigaon, envy, kamasinahon, gluttony, dakog kaon, patuyag kaon, avarice, kahakog, so kay mangangkon, mo nang graft and corruption nato. Unya, sloth, ang katapulan. Ang mga digyod mo trabaho, mga tapulan kayo, mo na sila yung mga giyawaan. Ang dirisad sa Holy Spirit, on sa say 7 gifts, 7 gifts, kise nakasago, why gamitay AI? Sige, tagaan tamog abbreviation sad. Ako nang gihimo-himo ang abbreviation, WOK CPFF. WOK WUK nya CPFF, duha ka F ang katapusan. Unsa man ang unang W? Wisdom. Ang sunod nga U, understanding. Ang K, knowledge. Ang C, counsel. Ang P, piety. Ang unang F, fortitude. Ang sunod nga F, fear of God. Sabi ni saya, wisdom, kaalam, kanang makasabot ka unsay gustos Ginoo. Di na nakinhanglang iskuylahan. Ang knowledge, mo'y pwedeng iskuylahan. Pero ang wisdom, musod na nato sa gracias Ginoo. Kanang makasabot ka ba? Unsay gustos Ginoo. Niya kanang understanding, ang pagsabot, mo na'y magkasinabtanay ta. Pareha itong unang pagbasa na ito karon ba? Lain-lain silang pinulungan pero nakasabot sila sa usag-usa. Mauna siya'y understanding. Pragodan ang mga kanang maghigugmaay, naman na sila'y language nga sila rin makasabot. Di ba? Kung sa may ilang language, kasagaran, action. Action sa mata, action sa kamot, action sa naong. Muna'y moingon sila, actions speak louder than words. Ana. Ngayon ko na ba, tutukoy ko na ko ninyo atong tanahon inyong mata o naaba mo'y aksyon. Ana na siya. O niya, ang knowledge kanang capacity to discover and to be taught. Kanabang kamauta, pwede tatudluan, makakaton ta. Mabitang daghan kitang na-discovery karon. Kanang pag-colors buhok, wa manas una, karon anana, knowledge na. Kanang pag-kiski sa kilay, niya pag-badlis, knowledge niya po na. Kanang pag-sumpay ang mga pilok, ana. Apil na sana kanang ligation, basiktomi, kanang mga pills, kanang mga scientific discoveries and inventions, knowledge na. So, gift nas Ginoo, usahay lang, mailad tas yawa, gamiton siyawa ang knowledge para makasata. Muna ayaw kay kumpiyansa. I-appeal gitong ubang virtue sama sa wisdom. Ana. Nya dayon, counsel. Kanang counsel, mauna siya'y mo tambag. Tambag ba? Pulos kita na ay kapasidad, ana. Nalita na ay mudool ni mo, maghilak-hilak, kay gibuwagas uyab. Unsa may maisulti, maghilak siya. Gusto na kong magpakamatay. Ana, ang samay may sulte. Kung muampo ka sa Holy Spirit, dali kay kamuingon, ay, kung ano na eh. Mahilda ka ana, just let time pass. Time heals. Move on. Napaydaghan diha. Pero nasa'y mutambag nga, aron wa na kay kasakit, paghikog lang. Naidaghang muriatik diha. O, unsa may gusto nimo, PC ba? O ambak ba kastaytayan? Nga ka na, mga council sa na, ngagikan si Yawa. Niya, ang paiti kanang pagkamaampuon sa maanang magrosaryo, simba, magnobina, muapila ng mga organizations, sa maanang kaning choir, inana, ng choir. Natabi ra ba eh, ng choir. O ka na, muna siya, paiti na, pagkamaampuon. O niya, ang F, fortitude. Ang gitawag na siya, spiritual courage. Kanabang pagkaligon muna'y gigamit sa mga santos na di na sila kabalik sa sala. Kanang makabarug ka, makasungasong ka sa mga tintasyon o mga kasakitan sa kinabuhi. Fortitude ang tawag ana. Tagaanta mo example, kamo mga asawa, kulatahon mo sa inyong bana o naa kay fortitude, igo radyo kag muingon, this cannot change my love for you. Ligon kay ka ba? Ligon kay kagbaruganan, mga hiwi imong naong, di yun mahiwi ang imong desisyon. Nana. Pero kamo usahay, tarong kay mog naong, hiwi na kay mog desisyon. Kay asawa kas una, karon nagpuyo-puyo na lang ka. Kay nibiya kas imong bana, urbana ka sa una, karon puyo-puyo na lang, kay nangabit ka. Tarong kay kag naong, hiwi kag desisyon. Kay wa kay fortitude. Nya kanang fear of God, maunay mo badlong nato sa pagbuhat o dautan. Kay kasagaran good nato, basta way nagtanaw, buhato nato ang dautan. Kanabang sala, basta way nagtanaw. Pero na'y nagtanaw, mauwaw ka. Nandang, mangawat ka. Cashier ka sa usa ka kumpanya. Nya gusto ni mong kwaon ang kwarta. Nya nagtanaw imong amo. Mo dayon kag kuha. Dili. Nya kanang fear of God, mauna siya'y gift nga motugga na to, ngang Ginoo nagtanaw na to, kanunay. God is all-knowing and God is always present everywhere. Gitawag nag-omnipresent, present everywhere. Bisag tuwa pa kas ngit-ngit, nakitaan kas Ginoo. Bisag unsay imong gibuhat nga ikarang usa, nakit-an kas Ginoo. Muna ka na mga kawatan sa tong kwarta karon na trilyon-trilyon ang gikawat, nakit-an na nas Ginoo. Tanawa, nangahiwi ilang mga naong. Ang uban ni kuyos, ang uban ni hiwi, ang uban mong iwi. Ano? Nga naman? Muna na ilang silot. Na karon, lingi ay mong tupad. Ning na pila ka raffle ticket imong paliton. Nakaroon, ighumas misa, pila ka raffle ticket imong paliton. Niya mo ingon gani na siya nga, kana ganing, adi kong palit kay wakoy kwarta, ang nagpuyo ana niya, Yawa. Unsa man, ang kadao. Kadao. Avarice. Avarice. Or, glutton eh. Kay iyan arong ipalit og pagkaon. Kay kaon siya. Ana, glutton eh. Digid siya mo dunit sa simbahan. Pero gari ka sa Ginoo, taga-alang kas Ginoo og understanding, makasabot dayon ka nga ang simbahan na to karon na kinahanglan yung tabang. Makasabot ka ba? Pero bisang nangahiwi ng baabas pare, sige, palit mo kayang atong simbahan, atay project, di yun ka kasabot, wa ka ni gamit sa understanding. Niyawasa ka mo gamit og wisdom na sa imo dayong pagdunit din sa simbahan, ang imong kwarta, mahimo na nimong treasure in heaven. Wisdom na, di na madag. Knowledge. Nya nasa kay knowledge. Nga moingon sa ka, dili ko pwede nga magpabilin nga aktibo sa simbahan, unya ibaliwa nako ang panginahanglan sa simbahan. Knowledge po na siya. Aron matukod ang ato mga projects, kinahanglan ta magtinabangay. Pero di dyo ka mutabang, naa kay Yawa. Na. Na sige, atong i-apply sa dako-dako nga scale. Ato ro mga politician, duha naman lang ni kagrupo ang nas atong nasod, ang makita ginato nga nagdag nasod, gasunod, ang Duterte's group o ang Marcos group. Giko no, tagaanta mo o something to ponder. Paglingkod ni President Duterte, 2016, human sa upat katuig, 2020, buhi naman gin mo ana, unsay inyong na-experience. Unya, paglingkod sa ni Bongbong Marcos 2022, hangtod karon upat naman sad katuig, unsa sa inyong na-experience. Ikumparar ko no, hain may mas murag malinaon ta, panahon ni Duterte, panahon ni Bongbong Marcos. Di alam mong tubag, kanang ka, ingomita kong ponder, kanang pamalandong ilang ba sa imong experience. Unya, hain may mas minus ang drugas, wa kayo mo kuyanap ang drugas, panahon ni Duterte sa iyang 4 years o kining 4 years ni Marcos. Hain may murag gamay ra ang korupsyon o wa yun kayo mo huygo ang korupsyon, panahong Duterte o panahon ni Marcos. Hain man na ang insurgency, kana mo sing ambo, siging patay, ana mga communist, mga NPA, mga insurgency, nga hinay ang insurgency or ni Minos, panahong Duterte o panahon ni Marcos. Unya, kung doon na gani kalinaw, doon ay kahiusa, doon ay kauswagan, Minos ang sala, pasabot ang atong mga leaders gisudlan sa Holy Spirit. Pero naa gani ning mga sala, sama ng drugas, kagubot, pangawat, anak patay, way pakialam sa panginahanglan sa uban, naa ang ato mga leaders gisudlan na sa evil spirit. Ang 7 capital sins mo'y naglihok diha nila, dili ang 7 gifts of the Holy Spirit. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Ing na, di nagyog ko mosunod sa evil spirit. Ing na, isaad ba sa imong tupad? Ing na, di nagyog ko mosunod sa evil spirit. Nya moingon din na siya, nya kadang color sa imong buhok, di ka na evil spirit. Di na ko magpa-colors buhok. Ano? Tanawa, sunod buwan, bati na kay mugnaong. Yeah, kanang imong pilok, imong manang gisumpayan, di na ko mosumpay sa akong pilok. Mahimo na kang bati og naong. Din ako mo kiskis sa akong kilay, di na ko mubadlis. Mahimo na kang murang ilagang paut. Bati na kay kagnaong. Pero kay nagpuyo mangkas kamatuoran sa mata sa Ginoo, ika mo ay kinagwapuhan o kinagwapahan, because you are living by grace, not by sins. Ngayon, manindog na ta. Uragwa man gin mo makonsaris Espiritu Santo. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Hesukristo, yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mabalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang Dios nagpadala sa iyang balaang espiritu aron kita ligunon o giyahan ngadto sa kaluwasan. Busa, malaumon kitang moingon, Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
2: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
3: Nga ang simbahan magmaisugong musunod sa pagiya sa Espiritu Santo, samtang sundo niya ang mga timailhan sa atong kapanahunan karon. Magampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, padala kanamo ang imong espiritu.
3: Nga ang espiritu ni Kristo mudala ngadto sa kahiusahan kanilang tanan nga mihingalan sa ilang kaugalingon nga mga Kristohanon. Magampo kita sa Ginoo.
4: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
3: Nga ang Espiritu Santo maghiusa sa tanang kanasuran sa kalibutan diha sa panaghigalaay ug sa matinud-anong pagtinabangay. Magampo kita sa Ginoo.
4: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
3: Nga ang mabag-uhong espiritu mulamdag sa huna-huna ug mudasig sa kabubuton nila nga wala na magbansay sa ilang Kristohanong pagtuo. Magampo kita sa Ginoo.
4: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
3: Nga si Halangdong Chufilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takus nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo.
4: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
3: Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo.
4: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
3: Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan

0: manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kahiusa nya divine unity nya mahitabo ra ni kung mag-practice gid ta sa 7 gifts of the Holy Spirit. Pero mag-practice ta sa 7 capital sins, mga bungkag yun ang atong kinabuhi. Unsa ganito'y 7 gifts? Ready, ready, go! Bahala na mong wakasago. Sige, ato nang tawgon, ato mga children, arina mo sa tubangan para sa inyong blessing, children, 10 years old and below. Nya atong pasalamatan, ang atong mga nialagad karon, ang atong mga pimag, diha sa gawas, ang atong Eucharistic lay ministers, atong mga ushers and usherettes, love offering assistants, ang atong mga parish personnel, ang atong mga sacristans, atong IT, SOCOM, ang atong lectors, salmista, ang ato sang choir, ang divine paraclete choir, o ang nihimo sa formal offerings, kaganiha, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Binancio and Mrs. Ida Bihok and family. Kanilang tanan, masipang pakpak pasalamat. Salamat kayo. Karon ato nang i-extend ang atong mga kamot ngadto sa atong mga bata para sa blessing. Langit nung amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadaig kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manonobos. Gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya. Dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga biduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bindisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nagalima kanila, ilabi na gayod ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo amahan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.
0: Amahan namo,
1: Amo na kasalangit, pagdaigon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon, nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inanoa, luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo, anak kanimo, bulan ikaw sa babae nga tanan, ug bulan ang usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maya, samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon,
0: hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Santiago Apostol,
1: iampo mo kami.
0: Atong pakpakan atong mga children, salamat sa pagsimba. Sige. Balik na mo sa inyong gilingkuran. Nya pagbinuotan ha. Ato sang pasalamatan ang tanan nga nagsuporta nato sa ato mga projects, labi na sa atong pagpamaligya o raffle tickets. Ang atong halin niabot na og 15,250 ka mga tickets. Nya naatay 91 ka one stop challenge katong tag 20,000 onya 23 ang na-remit onya 68 pa ang wala pa ma-remit ngan hinato. So atong pakpakan ang namalit nato mga raffle tickets. Unsaon pagpalit og raffle tickets os bonako dihas gawas na dihay mga lamisa pwede gid mo makapalit dito sa atong opisina nya nasa tay mga kaigsuonan karon nga nagsuroy-suroy nagdag mga tickets ngadto sa ilang opisina sa ilang kapilya sa ilang pamilya mga clans o mga organizations pwede sad mo makapalit diha og tickets nya pwede sad sa atong mga online parishioners sa atong bank accounts sa atong GCash accounts o pwede sad ikwarta padala tanawa lang ning niya sa atong screen ang mga ngan contact numbers o account numbers kay aron dili mo masaag ngadto sa mga dili na moabot dire. Salamat kaayo. Ang atong naguna nga mga projects mao ang atong bell tower ning kamotas pagtrabaho karon ongoing na na ang atong adoration chapel ongoing na sana ang pagtrabaho ni ana niya ang atong bagong CR. So tulo na ka project diha sa Kilid nya atong gipaningkamutan nga mahuman unta before sa atong pagsugod sa nobinaryo karong pista nato sa July 25. Ambot makaya ba? Kaya dili. Nya atong gisunod ikaupat kana dihang may buta pumero na nagasugod ng atong pagdamba kay ato na nang tangtangon ang iyang mga atop o kanang tanan diha. Tangtangon na nato, ibili na lang nato ng haligi, nga tungtunga nato og mga ribulto sa mga apostoles. Ato nang tawgon diha og Walk of Apostles. Nya, muna diha dapita. Ambot og malimpyo ba na nato, inigabot sa pista pohon. Wa pa sa takasiguro, pero sige lang yun magpalit og ticket, basing malimpyo. Mura mamog ng aluya. Murama magwa konsari sa Espiritu Santo. Sige, padayon lang yapong kog report. Atong financial report para sa month of April dinhi sa atong parokya. Beginning balance 2,429,289 pesos. Total cash receipts for the month of April 2026 is 6,019,096 pesos and 51 centavos. Total cash disbursements for the month of April is 6,610,578 pesos and 23 centavos. Ending balance is 1,837,807 pesos and 28 centavos. Atong pakpakan ang atong kaugalingon. Salamat sa inyong pagkamanggihatagon. Pahinomdom ang atong pagpangonpirma. Atong himoon karong July 17, nya July 10 ang atong deadline sa pagrehistro sa mga konpirmahanan 12 years old pataas. Ang mass wedding nato karong July 18 ang atong last day sa pag-registration karong sunod Domingo, May 31. So kung napaydaghan di ang nagpuyo-puyo, namang gidaghan, imbitahan na ninyo kay libre ni tanan. Unya, ang atong Children's Congress, pag-hunong, pag-culminate na sa atong summer catechesis sa mga bata, dinis mga kapilya o sa atong simbahan, karong Martes, May 26. Alauna sa hapon, ato sila magsugo dito sa sapak. Nya dayon, ikalas 4, mobalhin din he, magmisa. Nya dayon, manghatag tanila og mga school supplies. Munang naghangyo ko ninyo, kamong mga tubig-tubigan diha. Nangayo ta ninyo og mga school supplies para sa elementary, mga bullpen, lapis, notebook, pad paper, og uban pa para atong i-distribute nila. Ihatod lang ato sa opisina. Nya, ang ato sang fundraising ani para sa atong gastuhonon aning month of May, atong gipaagi una sa Santa Cruzan, kana mga sagala. Mudonate sad mo, nya, mahimo mong sagala o mga rayna. Kamong mga wala pa duula sa atong PPC, nya, gusto mong mo halad para sa pagpasidungog sa mahal nga Birhen Maria, at tulamos opisina, inamuangkon kog usa ka sa gala niya. Mao na hatag mo sa inyong donation niya. Ang atong kita na mo itong gastuhon para aning school supplies, mga pagkaon sa pag-activities nato. Mugasto tingita aning mga 500,000 more or less. O niya, nagpahatag sa tarog mga envelopes ngadto sa ato mga kapilya para sa mga parishioners nato sa inyong love offering. Ang atong DPR, katong pagpanghimog mga balay, ato usang gihunungan kay ang ato ditong contractor, ang LSF, atong gihangyo nga anhi usa mutabang sa ato din herong mga projects kay para inigabot sa atong pista, mahuman-huma na gyud, dili nagubot kayong tanaw ng naong ani. So, ighuman's pista, balik na sa tagpadayon, tukod sa balay. 32 na to kabalay atong natukod, napay 48 kabalay nga tukuronon pa para makumpleto ang 80 kabalay. Salamat kayo. Manindog na ta? Ang Ginoo, manaa kaninyo.
1: Nasa kanimo.
0: Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Nahalad na ang misa, atong padayonon kini, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.
1: Salamat sa Dios.
0: Palihog og hipo sa mga ludhanan, unya aron dita maglisod ig panglimpyo. Kamong musimba sa sunod nga misa ay sa mog sulod sa simbahan kay manglimpyo patang. Salamat.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 7:30.

0: Thank you, and sorry for my English.
1: Ang pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan, at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

Natatandaan mo pa ba yung mga salitang yan, sweetheart? Kung araw, madalas tayo mamasyal, di ba? Sa Luneta, sa Fort Santiago, sa Paco Cemetery. Madalas tayo manood ng sine. Paikot-ikot tayo na mamasyal. Sa pagtanda kaya natin eh, makakadalawa ka pa kayang kilometro ng pamamasyal. Aakayin mo kaya ako sa paglalakad?

Sana nga, sweetheart. Mahalin mo pa rin ako. Maski na wala na akong pera. Maski na wala na akong buhok. Maski na pumangit pa ako. Bakit? Bakit?

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Umaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og, inday.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta, kay buntag na. Oras, oras na para mangmata. Oras, oras na para ibuka. Ang atong mga dagko nga mga mata. Alag na kong mata, ang importante lang yun makabuka. Og makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa. Og kagwapa sa inyong bata. Kumusta, kumusta, kumusta ang tandaan? Kahit kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay rag yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon ninyo igala sa kanginan. Bye. Na kanunayng magpaubos kay ang lami nasa ubos. Okay, ito oras. Alas 4.48 sa Kabuntagon. Adlaw karon nga Lunes. Apit sa 25. Bulan sa Mayo, 2026. Mga birthday ng adlawa. Happy, happy birthday. Sa nag-birthday kagapong adlawa, belated, happy birthday. Og sa mag-birthday og mang adlawa, advance, happy birthday. More birthdays to come and always good health. Parigid na'y pinaka-the-best sa atong birthday. Abdikusgan ng atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw o libre kita nga makalaag. San asa nga lugar, the best na kita nga gasa gikan sa atong labong makagagaw. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na'y birthday, makaingon gudang. Happy birthday, Dayon.
2: Lami, mangyud na siya.
0: Oh, lami, ginang na'y mag-birthday, kay sigurado mang makapanog abot sampol. Ambot nga no. Nga nung upaw naman kag ulo. Digid malikayan masikat nga maabot jud ang pangidaron nimo. Nga medyo mo saman mo nipis-nipis na ang imong buhok. Padulong nas pagka-opaw. Sabi na itong mga kaliwat yung mga opaw. Oh, muna giyon nga it's normal. Muna giyon, ayaw ninyo nagproblema ha. Kung opaw ang iyong ulo. Kaya wa man mo mag-inusara. Daggan man pod mo. There are so many bald-headed in this world. So don't cry. Or don't problem. Sa mga dagang asawa diya. Hinahinay rapod. Kalma-kalma ra kay unay gingon basin og di na mo kagwanta resign og sayo. Okay, tara, 51 minuto sa magkalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Sa ganaan nga mo tawag or mo text karong buntaga, open ra kayo ang atong call and text slide number. Sa atong smart 0969-484-5454. Og sa atong globe 0956-664-7734. Mauna atong call ang text line number nga pwede niyo tawagan. Pwede po niyo tiksan kay andam ginda ng matag og maayong pagtagad. Kon may mo timplan pa mo ni gatas, pakanon og humba para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Ang pagpanabi, usahay, makaayo, usahay pod, makadaot, og manabi, manggani, kanarag yung makaayo. Kung mas maayo na lang, magpakahilom. Para walay gubot. Ha, Okay, kumusta? Kumusta sa matong kasikbit nga kalungsod na binagi din sa atong lungsod sa Tiyasan? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Yes, ay malalod! La Libertad, Gyulngan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Yes, ayungon, bindoy, manoy, dog sa uban pang kalungsuran nga mabot sa atong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon na ta kay buntag na!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Hinay-hinay nagkamang paingon sa kusina. Tak ang rato mo dagko nga kaldiro, dagkog sampot, lagom-lagom. Kabutayag tubig inita, aron makainom og kape, si Dodong og si Inday. Kanang kape, the best ng ginda kada buntag, mao gina itong pangitaon, inigmata nato sa sayo sa kabuntag. After you wake up, always find coffee. Because you know, coffee, it's very delicious every morning. Lami, kinang kape sa sayos kabuntagon. Murag mawagtang ang imo mga problema. Mawagtang ang imo mga sakit. Anong mga manabay, daghan di ay? Daghan mang sakit. Naay sakit sa puson. Naay sakit sa bukton. Napoy sakit sa hawak. Munang mga... Daghan man. Daklo niyang problema. Okay, that's because is lagi tawag sogbo. Good morning, good morning. Just dumanog, ronda, ligria, badyan, inatilan, malabuyok, sambuan, sa uban, pangkalungsuran, nga mabot sa atong signal. Dina, dapeta, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta, kay buntag na. Ibta-ibta na ang mga iliptunod. Sa mga nagungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibta na kay buntag na. Ipataop og magabi, ibtunog mabuntag, kay basig mabiryos maghang.

0: ka ayo.
1: Sini man ang encuentro ko rin. Ba na magputi, ginay mong mata. Sodlot man God. Okay, ito rin. 55 minutos man makalabay ang last 4 sa Kabuntagon. O, sa itong weather update ka ng Buntaga, masikat. Napamina, pamati kay mga tag-tag. Ang lakat sa itong panahon or jogging sa itong panahon. Mamanigay ang lakat sa itong panahon. Or lakat nga kanang sa sitwasyon sa itong panahon karong Buntaga ba or karong Adlawa. Gikan sa pag-asa. Kagani ng kadlaw na last dos sa Mayo 25 to 2026 ang low pressure area gimonitor karon gawas sa Philippine Area of Responsibility Confirmed. Naimutang kini sa 1,515 kilometra silangan sa northeastern Mindanao. Aduna kini medium nga tsansang mahimong usa ka tropical depression sa mosunod nga 24 oras. Ang publiko giawag sa pag-asa nga magmonitor kanunay sa atong lakat sa panahon. Update nato mga sikat sa ato ang panahon. Adunay low pressure nga gi-monitor sa pag-asa. So nga ato lang yun nga kanunay lang yun tang mag-update sa lakat sa atong panahon. O mag-update sa atong jogging nga panahon. Okay, ito na, 56 minutos. Sumar makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon pagkadaligid sa oras. Sa mga nangapi ron, mayong pagpangapi. Sa mga nanghugas o plato, mayong pagpanghugas. Hugasin, ginayong plato. Kay paano mo'y gamitin, inigpamaho niyang taon-taon. Unay giyon, kaning plato, gamit yung kayo. Panahon na sa pagkaon. Unay giyon, plate is very useful. If you eat breakfast, dinner, and lunch. So you need to carry your plate. Plate number. Sa plate number ba? Oh, plate number, good. Plate number sa inyong motor. Anong kita og plaka, ang pingin nyo na. Kay umlay mga checkpoint, gamit kay na. Para dili mo madakpad. Okay, sa tanan na ito magkilaro nga namin daw. Sa akin nagmata, nadias barangay magtuhaw. Ka-standby na ko na kanyang radyo nung liboy no. Nga, wa pa ko nung magtiyo ang staradyo. Ka-standby na daan niyang radyo. Na itong sabado, nakita ming nung liboy din sa staradyo. Nagatod siya pamahaw ni Byron Ibay. Yeah, bay, ako yung giyat na nung pamahaw sa Byron Ibay. Kaya basing mapas mo niya, lison na. Pinanggar ba kayo na ako doon? May buntag din yung liboy no dia sa barangay Mogtaw Tayasan. Nga, sa'yo kayo nagmata, katimpla-timpla na rong kape. Dia siyahang small hat. Or gamay nga kamalig. Kauban siya pinanggagbutan nga sa was ng Mernay no. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na. May buntag po rin, Jimmy na Binson, nga sa'yo kayo nagmata. Ilang by Lickster niya, by Dan Binson, by Joey. Ang Titi Binson, ni Syra, Akila, RB, og ni Chichi. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon natin mga sikat kay Buntag. Og yes, barangay Lutay Tiyasan, may Buntag po ni Bay Coco y Guardario. Bay Coy, good morning, good morning, Bay!
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon, bangon na Bay Coy kay Buntag na. Gimingaw ko nos by President ni mo, Bay Coy. Nagapong adlaw, ipangita yung kaniya. Ingon si Viper Sinet Baikoy nga nauwaw kuno ka kay sige mo kuno kag tangkil og bidbiron god. Pagka bugoy agi si Viper Sinet Baikoy. Ingon si Viper Sinet Baikoy kana kuno og bidbiron ayo ko nagibulag. Kay mao jud ko na imo ang happiness kada adlaw. Di Baikoy ko guardar yun sa barangay Lutay Tayasan. Good morning, good morning. Nung Cesar Gabunada, atong igalang ang manghililot. Des barangay Santa Cruz may buntag po na ni Consyal dia, Consyal nung Lokdoy Grapa.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Sa mga Grapa pamilya des barangay Santa Cruz, ong ni Madam Lisel. Madam Lisel Ayong Surinyo, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag na! Lagi ingon, ang pagbangon, importante gida. Basta makabangon, nagpasabot nga ligon. Ano sa may ligon, bay? Ligon ang kaugmaon o ligon ang buko-buko. Ligon ang buko-buko, basta makabangon. Kaya huwag dinabi ka kabangon, muna igingon nga, sakit ng buko-buko. Di naman kabangon. Oh, kinanglan, ampingan dyan ang buko-buko. You need to care your backbone. Because backbone is very important. Wake up every morning. So care your backbone. Okay, taras, alas 5 na nagyan sa kabuntagon. Sini patang panayin sa nana, minaw na puntag mga awit. Ay, priyasong entitled, Ginabuhing Bukid Nun. Request ni Sini by Kokoy Guardario. Iya ko na ipinungod sa mga igala niya ng mga gwapa o mga gwapo sa unang panahon.

Shiva Essential Oil. Ikaw ay isang mga natural na sangkap na extracted oil. Galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil. Galing sa ugat ng marunggay tree. Extracted oil. Galing sa luwing dilaw. Automatic at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating may pagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuog gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral

0: at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Kaya mayang adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
6: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic, o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibyo man. So makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
5: So unsay awhag nimo sa uban nang?
6: Ang ako rang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
5: Testingan
6: na gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So wala ko'y kwarta, mangutang yun ko, maugin ay tinuod. Okay. So daghan kayong salamat.
5: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulo.
7: Paminanda ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
8: Kinsa ni ma'am?
9: Francine Olores. Nakakuan man ko nga maayo ko ng Vitron.
8: O niya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do ka niya?
9: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yun ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskoy lang kay makabright din, no? Kay lahanam siya nga, palit ko usog mga kay lami kay imnon niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
7: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: It will help Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
11: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Oh yeah! Let's get it on! Hard! Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
14: Hard Mama.
13: Hard Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
14: Mag-Hard Mama. Extreme na.
15: Nicolog, gamit ko sa nang haplas sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na nang non-stopful mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag sa nunay mong bukumasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mau gininti na ako ang nang daghan tayong salamat sa nang na mau'y nakapa.

0: by Ray on air.
1: Welcome back sa atong programang pakurat sa kabuntagon kauban Gyapon ninyo igala sa kangidad by Ray. Og na moy utang by Ray. Og mo palit by Ray. Ana rin ka simple ang atong kinabuhi og natay kwarta mo palit og way kwarta mangutang ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera aron ang isiabot sa ali. Alingag-ngag. Okay, tara, 22 minutos man makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa itong malulog-lula na nagtatay Dodong o Ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na, hayag na kayang kabuntagon, kita na kayang langit, kita na kayang atong kalibotan, kita na po kayang haslip. Haslip? Asan ang haslip ba? Itong haslip, kung maunay, kung sa unang panahon, haslip. Katong nipis kay nga makita ra ang paa nga puti. Kita po ng paa nga lagom kay nipis man haslip. Okay, tara, 33 minuto sa maglabay ang lasing ko sa kabuntago na ditas tong kapalaran karong buntaga. Abot naman tag haslip. Sagi panganak sa bulan sa Marso 21 to Abril 19, Aris, mafil nimo ang kalaay, swerteng numero color 6 to 9 og baile. Abril 20 to Mayo 20, Taurus, kiber ka sa sikreto sa uban. Swerteng numero color 5, 7 to og yellow. Mayo 21 to Nunyo 20, Ono, Gemini, komportable ka sa imong bagong higala, swerteng numero color 3, 5, 6 og green. Onyo 23, Santo Dolio 22, Cancer, ipatigbabaw ang pagsinabtanay. Swerteng numero og color 2, 8, 4 og blue. Olyo 23, Santo Agosto 22, Leo. Tungod sa kabisi, duhakay or dunakay balibaran nga hangyo. Swerteng numero og color 8, 5, 4 og pink. Agosto 23, Santo September 23, Virgo. Mubalik ang kumpiyansa sa kaugalingon. Swerteng numero og color 4, 5, 3, Ogre. Huwag gandong atong katunga sa tong kapalaran ng katunga at tangatangi lang ninyo niyang taon-taon. Okay, gandong mga kapalaran. Gantong ka na ito sa Astasan Herbal Capsule. Matambal sakit sa ulo, sakit sa tuon, kasukasuan, dili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o bago-bago. Wala o natanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan kauban ang Astasan Tinorganic Seaweed. Mas tasog santon, purity, 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang makagasto. Para makangkon og maayong panglawas, dungod ang Astasan barato. Ang Astasan mapalit yung masuking butika dool sa inyong lugar. Dini sa lungsod sa Tayasan, nabilabaw lang astong Astasan Herbal Capsule diya sa X Pharmacy og Tayasan Pharmacy. Og yes, barangay bago Tayasan, nabilabaw lang sa mga tong Astasan Herbal Capsule diya sa panimalay ni Sir Boyax, labiyog ka rin na. Sa ganahan nga mugwapa, muputi, mamis ang panit, gamit ang Ayos Sabon Beauty Soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Soap, ang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makaumog ug makamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdalawag vitamin E, lecithin, collagen ug mga nutrients nga maoy mo paputi ug pamis imong kutis naturally. Ayos Sabon Beauty Soap, mapalit sa inyong masuking butika duol sa inyong lugar. Okay, ito oras, 35 minutos. Suman maklabay ang alas 5 sa kabuntagan pagkadarigid sa oras. O na yun, happy tapon alas 6. Uman sa alas 6, alas 7. O na yun, balik-balik rin yung orasan. Kaning orasan, magbalik-balik ra. Bata kabalos tong kinabuhi, nga nagkaupos. O, kanya tong kinabuhi, usama man isa sa kakandila. Nga maabot yun ang time, nga maupos. Ini kaupos, awa na palong. Murag kandila, bangaga. Kasiga pa na siya, inig maupos, di mapalong. Wala na'y kalayo. Mga po na itong kinaboy, mapalong. Wala na tayo gininawa. Atong gininawa, murag tuwa na ni San Pedro. Perting hubaga lagi. Perting hubaga nakita ko. Perting hubaga naikapan ko. Kos, unsa man ang hubaga? Hubagod ka tong nainak na nga. Huwag di kagawas, pwede yung sakita. mana saya hubaga. Hubagang ati oi. Oke, okay, terus 37 minuto sumon makalabayang la 5 ka buntagon. Amunay gin hubag pa more. Oke, okay, sa dipatang pa rin sa nansan, by standby na punta. Inaw na kitag pangkabuhayan syuke.
2: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba isa oi TX500.
2: So unsa ba feel day sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan ihang sakit ihan murag nimo minor ba og makatumar bitaw sa istit ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-istit og tumar ani.
2: So wala pa ni siya ninom ana unsa diyang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
2: Luyahon.
3: Nya dali siya magubo. Magdala-dala na gyud siya sa kuan yang gitrabaho ani.
2: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Ano nang bewan gyud ni ang kuan, may PC, D3 Bio o kanang TX500.
4: TX500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat po sa
6: D3 Bio.
5: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabilis sa mga butika. D3 Bio.
7: Ang galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Desin niya sa ako niya, anong inainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, maka bulik kag makapapad sa lawas ng tao.
4: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod abiktado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabasa
9: sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: sa Dayon nga Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Mga penata!
2: Ako si Cristita Elma Babor. Ganang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, ganang, musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga, kay kaning kwarta, wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo good kaayo dok.
1: Mga penata!
3: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Yes guys, may buntag no na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview hot diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
5: Merna Bromo.
4: Pila edad nay kusga nay?
5: 60.
4: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
5: Dugay na gyud pag kuan ani.
4: Pag sugod
5: yun. Sugod oo.
4: Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
5: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
4: Okay, sa una dahil na yung
5: 180, 200.
4: Muna yung blood pressure ni mo.
5: Bisa ka inong pagkumpara sa high blood.
4: Karon, wala na kailangan
5: gin. Wala, Jun.
4: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
5: Wala pa ito. Ikay, jutay raman ang among koan.
4: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan na yung?
5: Matuog.
4: Barangay,
5: oo.
4: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na yung?
5: Di mo gamit sila, ni arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
4: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntaan. Salamat mga idol.
0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For entries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
6: Salamat sa inyong product na katabang sa akong nanay.
7: Special promotion, nakakita ang gusto ng mga flower shop, flower shop, fresh beauty.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Bay, ang programa nga magatulog dugang lingaw kabibo ning sayo sa kapuntagon, pamukaw mano pamulabog, di ka magmahay maski kulang pang imong tulog. Dawbi, di ka ka mahulog.
2: Sabi ko Lindo, listap,
3: listap.
1: Na ang pakurat sa kapuntagon. Kauban ni Bay Ray on air.
4: Ayaw ko.

0: Oh, kumukaon kag timo-timo sa vendors na lang. Alright, balik-balik na sa itong programa Pakurat sa Kabuntagon. Kauban Gyapon ang igala sa kagindan. Inilang siyang paboritong estasyon 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat ganda. Okay, tara, 50 minuto sa man makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa itong malulog lula na nagtatay dodong o ginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: O, bangon na ta kay Buntag do! Ay, sigpitok-pitok ng mata. Ditsos banyo, kaligo og sayo para mahuwasan punmog sayo. Mas maayo ko ng maligo tag sayo kay ang atong talang kainit sa tong lawas kuno mo alis ngaw. Matanawa ng maligo mog sayo, ba murag mo ibapurit yung lawas, magawas ang kainit. Si Bayri, alas 4, naligo naman. Ang kainit sa lawas, si Bayri, wala ni gawas na. Niba purit na kay bugnaw kay tubig. Legion water is very cold in the morning. So it's very delicious to take a bath early. Vendors boogie! Vendors boogie! Kung muka unkag timo-timo sa Vendors nala. Okay, sa mga may ligong dagswer tres, tanawa totoo kayo yung ticket kay base nugusan mo sa mga manahnaog. Sa itong swer tres, result kagapong adlaw sa alas 2 sa hapon, paminaw, pamati, 697. 697 sa alas 5 sa hapon. 586. 586. O sa alas 9 kagabi. 166. Ang ganda tong swertres. Result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations. Sa mga wala kadaog, magkatagam tayo lang yapon. Basta napay kwarta nga makuot sa bulsa, kuota. Huwag napay makuot sa bulsa sa inyong asawa urbana, kuota. Itayag hurot kay mudaog kwarta linibo. Gantong mga swertres, gatod ka na ito sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa manangita o girbal nga barato gipiktibo na. Ano yan na sa itong masuking butika ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili ka may napankasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man, wala pwede gidgang makatuman. Ayaw latang ang lawas, bubigay, panalipdi ka dunay. Pag Dragon Fruit Plus, susbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Palit yung masuking butika dool sa inyong lugar. Alka si sodium mas kurbit sa mga idara na alang sa kasayuran ng kasagarang inungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhod malutanugang pagbato ng arthritis. Rayo maguban pa tungod ka na sa kulangon sa vitamin C sa lawas. O sa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C. Ang Alka C di alkaline vitamin C mupatinaw sa nahanap di yung mata sa Alka C protektado ka na sa pamanit. Hamis pagid ka. Papalit si masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Pot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa labi? Ano mo't herbal pa dyan nga coffee? Ano yan na? Gipailay lang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Pot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa doon ay hybrid, diabetes, arthritis, nag-scholesterol. Dili katulog, telemedicine nyo kininga mo ayaw sa mga sakit o balatian. Dragon Pot Herbal Coffee. Doon ay 12 ka mga herbal ingredients kininga kape. Tambal kini Dragon Pot Herbal Coffee. Lamian, mapalit si masuking butika. Dool sa inyong lugar. Hard Max Extreme Coffee makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hard Max Extreme Coffee available sa atong masuking botika. Dool sa inyong lugar. May buntag din Ma'am Mel Galios sa mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na tama sikat kay buntag na. Oras na gid para mang mata. Oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. It's time to wake up because it's 5 o'clock. Vendors na lang.
2: Vendors na lang. Vendors na lang.
0: Wonders na lang lagi. Basta mo na igiyon, basta mo laag ka, basta na kay kwarta. Di yung kamagutman, kaya na may mga baligya sa kilid-kilid sa kalsada. Ang problema gwa kay kwarta? Oo na, dakong problema yun. Dapat kung mulaag mo na agi kwarta para dili magutman. Okay, padayon tas tong kapalaran ka ng buntaga sa atong destiny this morning. I need to continue. Lagi panganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, Libra, magtingog mo sa imong nakalalis kaniadto. Swerteng numero og color 718 og blue. October 24 hangtod November 22, Scorpio, makurat ka sa usa ka mensahe. Swerteng numero og color 541 og brown. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, moadto ka sa makalingaw nga lugar. Swerteng numero og color 486 og white. December 22, Sangtod Enero 19, Capricorn, matapos ang imong gikabalak-an. Swerte numero og color 874 og white. Enero 20, Sangtod Pebrero 18, Aquarius, muatras ka sa imong plano. Swerte numero og color 562 og pink. Pebrero 19, Sangtod Marso 20, Pisces, ganado ka sa pagtabang sa uban. Swerte numero og color 739 og violet. Wag gadong atong kapalaran karong buntaga. Sa mawala kabalo, nakabalo na gid mo. Sa mga nakabalo daan, nakabalo na gid mo og sabot. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Balik ta sa Binders Bogey para maka panog abda pirme. Okay, katong mga kapalaran, gitad karato sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. O, din sa lungsod sa Tayasan, available lang atong Amigos Coffee og Amigos Capsule diya sa X-Pharmacy, Tayasan Pharmacy, og Ginjo Pharmacy. O, diya sa South Cebu, available lang atong Amigos Coffee og Amigos Capsule, yes, Malbo, Almol, Pharmacy, SGN Pharmacy. Yes, Pajan Butika, San Trino, Iglesia, Jantan Pharmacy, Sinopit Pharmacy, Natilan Victor Pharmacy, MPG Drugstore, Roy Pharmacy, Shilbo Pharmacy, Yes, Lagi Trade Pharmacy, Edson Dates Pharmacy, Malabu York, Central Pharmacy, Ronda Bilkura Pharmacy, Lison Pharmacy, Butika Barga, Yes, Dumanog Pharmacy, Sipura, Happy Drug, Alcantara Butika, Alcantara Butika Marga, Mandalogon Butika Marga, Dumanog, Iton Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Happy Drug, Fisher Pharmacy, Uga Sambarili, R&J Pharmacy, Marti Pharmacy, Andri Pharmacy, 418 Pharmacy, Rian Pharmacy, Mogi Dama Pharmacy, Labi Bolong Atong, Amigos Coffee, Pinha Dapita, Audinis Negros, Perintah, Labi Bolong Sabatong Amigos Coffee, Setara Butika, Do All Sinyong Luka. Dili ka magutman lagi, basta na kay kwarta. Ang biyahe mo, dapat meron kayong money, meron kayong pira para pambili ng pagkain, para hindi kayong magugutom sa daan. Binders mo noy! Binders mo noy! Itlog mo noy! Itlog mo noy! Itlog mo noy! Muna giyon ka ng itlog, masikat, importante, biya po na makaon kitang itlog. Ay, napong sigiya. Alak, saragod. Kaya ka ng itlog, muna giyon taas ka ng protein. Para abtikos ka ng itong lawas, makaon tang itlog, kanaadlaw. Itlog sa pamahaw, itlog sa paniunto, itlog po sa paniapon. Para ang resulta, mamusa agad na. Okay, natasang na sa atong nasahid, baka masikat. Sa atong history. History sa orang panahon. Kaya itong Mayo 25, auto-ig 1895. Okay, bando sa Espanyol, na gobernador General Ramon Danco ang pagdistriyorong sa siyam kaliladong mga lungsuranon sa Malolos, Bulacan. Ang aksyon, gimo, batok na inimatawahan at tungod sa gituang burga, batok sa mga prailig, o gusas sa simbahang katoliko. Nagkagrabi ang tensyon sa kilom-kilom sa panahon sa kolonyal na Espanyol. Huwag ganda itong nasahid, pangkap. Karoon, nasahid, nagigit kita. Okay, tasa kumulit ang sports. Pagdat sa kusog, pagdat sa otong, pagdat sa sub-sub. Kanapos on, ginalang ginang ugnat to. Next, nanoktok sa NBA Finals. Si Jalen Brunson, may paputok 30 punto sa diyang ipayakat na sub sa New York Knicks ang Cleveland Cavaliers sa spang na sinto 21, sinto 8, aron pagkuste. O 3-0 mabinta sa NBA Conference or NBA Eastern Conference Finals. Pagapong adawa dito sa Rocket Arena sa Cleveland, Ohio. Nang hugyaw, sa sila si Oji Anunobe o Michael Bridges na nagkombinaron 43 puntos alang sa Knicks. Nanoktok sa labing una nilang NBA Finals sold sa 27 katupi. Sa kasaysayan sa NBA, wala pa yung team na nakarecover. Human, may biyay o 3-0 sa usaka best of 7 series. Si Carl Anthony Towns, binugaw o 3 puntos, walang ka-rebounds, 7 assists, 3 ka-steals. Samtang si Juice Hart, niyamot o 12 puntos, siyang ka-rebounds, 5 assists, 4 ka-steals alang sa Knicks. Na mahimo nang tapuson ang Cavs sa Gimpon karong Martes, o mga dalawa, Mayo 26, dito gyapon sa Cleveland, Ohio. Kung muna og ang Knicks, mutikang sa NBA Finals sa unang higayon, sukad ni Antong 1999, diin sila gipilde sa San Antonio Sports. Ang New York katapusan na dampyo ni Antong 1933. Amog gato atong malitang sports.

0: Nogaya adalah champion New York Knicks 1973. Karon, mo kasulod magaling sa finals, mo pa pabalik pag Nogaya. Kila ka years mo po. Sa region nga, urman ulit kuning nasa NBA. Sa region nga, hindi ba siguro? Karawad lang, magsangkar po rin ang Oklahoma City Thunder of San Antonio Spurs sa ilang game. So, game 4. Sa region, umudaw kang Spurs, toto. Umudaw kang Oklahoma, 3-1. Muna siya. Oh, ito ulit ang Spurs. Kito gato sa Shibai Sinchal Oil. Sakit ang kalawasan. Tumarin ang dampas. Rin natural ang magiging pagkawasay gamit ang Shibai Sinchal Oil. Ang Shibai Sinchal Oil. Limo sa Virgin Kupat Oil. Peppermint Oil. Turmeric. Extract. Malunggay. Extract. Ang mawasa gula. Tunay. Antibacterial. Antibacterial. Antibacterial. Antibacterial. Antibacterial.
1: Antibacterial. Antibiotic. Tungod kay dunay chloric acid nga makita sa bisyo.
2: Sa bangkita o pantalan.
1: Yaplas lang kini sa piktado nga parte sa imong lawas. Ubanan og masay. Tumari. Or ubanan og masay. Shibai Sinchal Oil. Ang aplas nga umotog epektibo. Shibai Sinchal Oil. Apalit siya masuking butika o tindahan. Dili sa lungsod sa Tiyasan, available na itong Shibai Sinchal Oil. O diya sa Ike Pharmacy o Curie Pharmacy. O diya sa Malabuyok, Cebu, available na itong Shibai Sinchal Oil. Diya sa Beat Sarisari Store in front of Joe Malabuyok People's Palace. O diya sa Barangay Bago, Tiyasan, available sa mga itong Shibai Sinchal Oil. Diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labyog Karina. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta tong kabuntagon niya, sir? I know, sir, you're happy always every morning because of your good and beautiful wife. Mamahing buntag din ni Ma'am Nilin Aliyaw Karinales, Barangay Bago, Tayasan.
3: Bangon, bangon, bangon!
1: Asawa ni Sir Boyax, Labyog Karina. Binders Boogie! Unka og
4: Timo sa Binders na lang.
1: Mukha ang kag-Timo-Timo sa Binders na lang. Karang makatipid pa ka. Adok kag mga restoran nga mahalon. Muna yung iyon nga. Mahal kayo dito. Ya, kanang imuhanggi kaon. Morang yapong kaonas sa Arikas Squad. Arikas Gawas. Muna yung iyon nga. Kanang pagkaon sa Gawas. Labi nag kalikali ra makatipid yung ka. Kanang adok ka sa mahalon restoran. Na igan pang social man siya kanang murag pang panjit ba pang kaya lang social jud kuno ka iya ta pag social social ron nga to aron nga at asa ka makatipid adto ta kaya na musil man ni ko matay na musil man ni ko pistola. Okay, from na Lidja Patinya. Atong igala din nga firming guapa. Kayang bana, guapo. Good morning, DJ Idol. Mayong buntag. O, ako rin igrit ang akong bana din, Idol, nga naghapuhap siya ang hinuktan.
0: Ay, hinuktan yung bana ni Lidja. Kasi kaya nang gihapuhap na Lidja, kaya nang gikondisyon o gigalam niya para isabong sunod Domingo. Madomingo na may sabong, so basi kitarik na ni Lidja. Mayong buntag ni Lidja sa kasana sa pansil o pansil ang ibong ayungod. Sa tamakilan sa pansil ibong ayungod. Good morning, good morning.
3: Bangon,
0: bangon, bangon. Mangon na
3: tapos
0: okay, napupos na kita itong tulungan pagkulat sa kabuntagon sa tarantana natin makikilalang naminaw. Sa Star Radio, may buntag ka rin yung tanad.
3: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta itong kabuntagon?
5: Okay, goodbye.
0: May kayo okay rin yung kabuntagon. Nalan, bisan pa man sa itong mga problema. Bisan pa man sa itong mga sakit, hindi paminaw sa itong kalawasya. Sa region, nalan, okay rin yung kabuntagon. Ang importante nga nakabuka. Pangatong mata. Oh, rin ako kayong regalo nga sikat dikan sa itong labaw magagahong. Nakamata pagintang. Makapadayon patas sa pagtrabaho kadadlaw. Makapadayon patas pagtuman sa itong mga plano sa kinabuhi. No, dapat you have a plan in your life. So, if your plan is good, continue. If your plan is bad, stop. Bingka mo na, bingka mo na. Anong bingka na bagay lamig, yung kaya labirin, init-init pa, agay, humil kayong kanon. Ay, init pa man, pero kinikabog na ako na niya. Yung bahay, awa na. Anay lamig, pagkawalang sa ero. Okay, destaya sa nung silbisa yung manok. May punta ko ng pagpamera ng Julia. Diyos rin nyo, Diyos rin nyo. Jessica, rin nyo, fighting, katipay. O may punta, Dilya, Dibus, Janon, Kamanso, Nina, Kamanso. O diya sa...
6: This is

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Tanod, agi panguluan ni Bay Manuel Bulahan. Sa talan-talan nga ni Apil og Dagyaw atong naging Sabado, mayong buntag kaninyong tadlan.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og ni DJ Barek po di ay nga, usapod sa pinakakusgan. DJ Barek, good morning, good morning!
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na. Anay giyon ang pagbangon, importante gita. Bangon kita ha? Ay pakapoy-kapoy. Kay si kumpare, nakong katawa. Okay, ito na sa size 9, binigid sa kabuntagod. Manabay nalimtan, tingog mga kandig. Tingog bigal. Oh, naningog ng atong mga malalang mananap, kagipang gutom na kuno sila. O, may buntag po nilis sa atong vlogger na eh. Matay lihabit na malimot. Sa atong vlogger nilis, barangay kabulutan, nga gairing na og milyon. May buntag din ba John Paul Torres or John Pax Torres? Ato ning vlogger dinis barangay Kabulutan.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og sa atong kabultahi dinis ka barangulutan po. Kabultahi by Kini Taboy ba? Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mahon na ta kay buntag na. Bangon na ba mo? Okay, masikat. Managitay ko oras. Napupos na ginatang tulungan pagkurat sa kabuntag. Manigiyon nga. Ligot na ta. Kaon na ta. Kinalan magiyon nga sa matagbuntag. Maligot magigita. Makaot. Kinalan ato ginambuhaton. Okay, sakalan sa atong station. Manager Mr. Ayan na nilatog. Sa kabanan sa buhat. Handos 28 so bayro di bay librado. Mandos og madlaw. Mandos pod og ma gabi.
3: Handos pa, sige no.
1: Og sa tong kabanan nga reporter, handos 38, Sir Boyax Labiog Karel. Ako dalamingon na itong alagaran ng labaw magkagagawang sa mas pagalagad kinadindi ka na ito. Og manapunpon, magduog-duog lang dyan pong tagbalik siyang tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station, only right turn your favorite radio station, Star Radio, basta naka-star. Sikat na sikat, yun ta, bye-bye, and God bless everybody.
4: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio. Lasais, 11.
8: Og syempre, alang sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
9: Ako din si Divine Faith Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigil, sakit akong puson ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa CerviCare o sa Nams Paddock.
10: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capes. So, wala pa ko nakagamit o CerviCare. Dili normal akong dugo. Para sakit akong puson. Magto, nag-try kong palit sa butika. Nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
11: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulangyo, Tasquia, Siquijor. Nisulay ko pag tumara sa CerviCare. Mga 2 weeks na kong inom anak niya. Dayon, ako ganyan gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod ako ang puson. Sa likod aning-aning payod-payod. Dayon, okay na po akong pagkatulog. Di na kumaga kanang magabi magamata-mata bitaw. Pasalamat kog dako kay nakadungog ko sa radyo aning CerviCare. Dako jug gikatabang sa akong kinabuhi.
8: Imnon lang 2 capsules

0: kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare herbal food supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Ug syempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas ug labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
1: Hi, ang akong ngalan, Jernay Tobi Ubaog Palaran, nagtuyo sa Rok Abakawan. Ang akong product na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa, tungod kay malipay ko sa imo ang produkto. Salamat sa
2: Ako po si Alicia O. Casurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
3: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, Trento. At yung panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa baga o sa tiling akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, talo'y sa Ginoo, ano na yan, sa kanigo na kung nga di. Patyan sa kuha nga ningon nga. Tuwa ini kay para basin makarecover ka ani nga para ganahan ka mukaon. Tuwa sa wa magdugay yun, gato nga panahon. Daghang salamat sa Nance Coffee nga. Nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na pubog drive.
0: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
4: Ako dahi si Elisar Losbog sa Malabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa itong mga panuhot na kitang kalawas. Salamat, Ate Arlene at Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
5: Ako si Hinobiba Capino nga taga-Bay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat.
6: Ako diay si Janice Suyanto taga-Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o nang pangwarta ng mga midlumboy iguloy na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang sa plastan. Salamat kayo.
0: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
7: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio. Lasais. 17.
10: Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
11: Love you sa maayong panglawas.
12: Love you sa maayong panglawas.
11: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya

Welcome na sab sa itong pagpanag-upan. Labyog-labyog sa mayong panglawas. Hindi maong tulumanon. Getod ka na to sa astasan ang pinakakusgan o pinakabago karon nga hairball sa Pilipinas.

Labi na sa kaayuhan sa mayong panglawas ato mga igsoon karon nga naghambin sa mga balatian o nagpalig-on sa mga wala pa'y balatian. Oh, kumusta ka mong tanan na? Maminaw, maminaw ta, maminaw. Importante ni mga kaigsoonan. Kaya lang maghisgot ang mayong panglawas mga kaigsoonan kaysa maghisgot ang mga nagkalilaing mga isyos Pilipinas nga makalabad sa ulo. Laban na tong ulo mga igsoon, muna hinungda na hinoon nga magkasakit na hinoon ta kay makakutas ni mga isyos Pilipinas karon mga igsoon. Sumapalahin na po ta, ito na pong isgutan karon ang ikaayo sa itong mga panglawas. Ay maurag ni puhunan na ito mga igsoon sa pagkabot sa itong mga pangandoy sa kinabuhi.

Lisod na katulog niya. Kaysa mga na maglisod na katulog, standby mo. Aban sa dili pa mga igsoon, mubalak sa ta. O pangapot, pangapot. Gunitin ang bagang ukuron.

larga. Agipot na kayo ron ang panahon. Sa pangwarta, lisod na gayong kamason. Krisis kayo kung imong tanahon. Bisan gani ang gipang suot, gipang tibhang na gani in taon. Sus, mga sinina, ibabaw na sa pusod, gani kutob ang panaptun. Mga karsunis, dagko na kayo kabra, nga buslot na gani in taon. Kalas, ug haplas, kay kita, kita na mga buko-buko. Hasta mga paa, lagom ug ulaton, nabagyo kayo.

0: tayo nun. Na, naginam-hinam, rabagid mi nga, panga, kamangol. May lalang, natay ikapamulaw as. E base nun niya, humans election, lockdown na putani, na, tiwa. Kala, standby mo mga igsoon sa tuang paghisgot karon sa sakit nga insomnia. Standby mo.
1: Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan.

Buick Nice may panglawas. Karon atong isgutan mga kaigsoonan kining sakit mga igsoon nga gitawag og insomnia. Kinsa man mga nakasinati diha og wa agri kinatulgan na. Wala ay tarong kinatulgan. Daghan na ta. Pero matod pa sa mga pag

drugs nga mga cells, mga kaigsoonan, samtang nagmatata. O samtang matulog ta mga kaigsoon, nag-repair po na itong lawas. O nang inigmata na to, perteng tawhaya mga kaigsoonan, kay samtang natulog ta, automatic ang itong lawas nag-repair sa mga damaged cells na itong nagasto mga kaigsoonan. Sa dihang naglihok-lihok pa ta o nagmatata mga kaigsoonan. O muna diha, no? Ang uban, mas maayo mangani, makatulog.

Ya may namin nung tagkinatulga ni ini. So insomnia na ang gawas maana mga kaigsoonan. Unsa man gud ining insomnia? O kining insomnia mga kaigsoonan mao ni ang usa ka sleep disorder. Diin lisod kayo nga makatulog ta. Lisod kay tang makatulog. Unya dali kayo tang makamata mga kaigsoonan. Oga putol-putol ang atong pagkatulog. O, resulta niini mga kaigsoonan pagkaadlaw mananagluya na ta. Oh, managluya mga kaigsoonan, nagpitok-pitok lang atong mata pagkaadlaw. Sa puto na kayo unya lisod na kayong maka-concentrate. Og samtang ana sa trabaho mga kaigsoonan katulogon. O dili na nahimong epektibo sa trabaho mga kaigsoonan. Kay gikapoy ng lawas kay way sigig tulog. Dunay duha ka klase mga kaigsoonan sa insulin.

underlying health condition, medication, or to sleep disorders. Amo na siya ang gitawag nato o chronic insomnia, mga igsoon. So doon ay duha ka klase, acute o kining chronic. Now, unsa may hinungdan aning insomnia di ay mga igsoon. Now, ang insomnia, doon ay mga nagkalain-lain ng mga hinungdan. Una, kining gitawag nato stress o anxiety. Oh, kanang stress mga kaigsoonan, sige kita na. O niya kining sige tang gakabala ka. Anxiety. Work or nga asa man ta na stress mga igsoon. Work or school pressure.

na hinuong ka makatulog mga kaigsuunan kay sige kang gahuna-huna. Labi na nang tagaan yung kag-deadline. Pastilan. Yung kakatulog mga igsuon. Ikaduha nga makapastress o makahatang na itong kabala.

na ang relasyon. Ako, mongko na yung makaingon. Ikaduha nga, personal issues, kinig yung financial difficulties. O kinig yung financial na to, problema kita ni, no? Muna yung mahimong nino takatulog. Kunya, ugdaghan po tag kwarta mga igsoon, di po takatulog, kay hadlok po tag tulison. Ugwapo kay kwarta, di po takatulog, kay unsaon naman yung amantay kwarta.

mong pagkatulog. Onya, stressing over the inability to sleep can create vicious cycle of insomnia. O, nabalaka ka, kaya di ka katulog. Anam, o, nagunay makahimo ni mong insomnia, mga igsoon. Onya, ikaduhang hinungdan mga kaigsoon na ni ining insomnia is kining poor sleep habits.

Yain pa is stimulating activities before bed. Doon ay mga stimulating mga igsoon na makapa-disrupt sa imong pagkatulog. Engaging in stimulating activities such as using electronic devices. Kana mga cellphone, watching TV, or intense exercise right before bed can interfere with sleep. Bitaw, no? May labi na ang naglantaw ka niya. Sige kang ganahuna, kay galagot ka sa imong gilantaw. Ay nabitin ka. Na, muna hinungdang din nakakatulog. Unya, uncomfortable sleep environment. Sama ni siya. Ilabinag, langas. Hayag kayo. Unya, ang imuhang kwarto. Daghang bunhong. Daghang mga inihigda ni mo. Sigag pangatol, kay daghang lamok. Sus, di ko ka katulog mga igsoon. Muna'y pait kayo na. Unang ngita kitag pamaagi nga ka na itong higdaanan mga igsoon. Inihigda na itong waisig pamaa. Waisig pangitkit. Okay, rag na'y mangubit. Ikatulo, mental health disorders. Kaning depression. Mga anxiety disorders. Unang mga lain, mga hinungdan, mga kaigsoonan. Maglisod na kakatulog o mahulog na inoon sa gitawag na itong insomnia. Mga medical conditions, mga medications, mga kaigsoonan. O kining mga substances na itong gipang inom. Makakuan po na siya sa katulogon mga kaigsoonan. Una, kanang kafen. Kanang masitag inom o kape lagi. Manang kanang uban, madlok, mga higala, magsigig inom o kape kaya di isula kuno katulog. Uban po, bingon nga, wa may problema nang di takatulog. Ang problema ka nang di natakamata. Kana malay problema, mga kaigsoonan. Kana nga, ang uban, maglisod nga, dili katulog. Ang problema, og maglisod nga, di nakakamata. Maglisod kag mata. Muna'y problema diya, mga kaigsoonan. Lain pa, kanang nicotine. Tobacco products. Mga tobacco products, magkakuan mo na siya, og insomnia, alcohol. Kanang kusog kay tang mo marata kami lagi yung mainom lagi yung mga inom da. Og lain pa nga mga sa tong edad. Samtang magkataas aging na to.

0: eksyonan lahi kitong batanon patangay ni katulog na to sos diktag yun mi yung ang kinatulgan pero kini magkataas na itong edad mga eksyon managingong ginagmay lang magkinatulgan resulta magluya na lang lawas magkaugma. So karon taon-taon mga kaigsoonan atong isgutan kung unsa may epekto na unya aning gitawag nato og kining insomnia. Nabalid akong epekto. Doon na mga kaigsoonan. Ato nang isgutan karon taon-taon human na man ining pipila ka mga pahinomdom. Stand by.
1: Ayu Savon Beauty Soap ni ana ang pinaka skin friendly organically blended Ayu Savon Beauty Soap wala no ni maimon. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Savon. Ayu Savon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
3: Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu.
4: Mayang adlaw na itong tanan, itong may dami karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
5: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic, o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to. Nakita na ako nga may alibi man. So, makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
4: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
5: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakailan ako, bisan tong wala nakaila.
4: Testingan na
5: gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado yun nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So kaloy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy na ko. So ako magpasalamat yun ko sa Astasan nga bilang naadiri sa barangay sa Bago. So wala ko'y kwarta, mangutang yun ko. Maugin ay tinood. Okay. So, daghan kayong salamat.
4: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulo.
6: Love you, Boyax, on air.
0: O, sa kadlaw niya na mga iksunan, ng hangyos Boyax ni Burikdat. Day Burikdat, day, kung imong yung kong sogton, day, kung magminyo na kita, day, sos, daghan yung kay kong dapat buhaton, nga malingaw yung ka, day. Tinood ka, Buyaks, ya, sama sa unsa man. Kanang, kung maminyo na ta, day, di giti ka pahugason, unsa pagyod, di giti ka palungagon, nya, unsa pagyod, aw, dili man ti ka pahugason, dili man puti ka palungagon, nya, unsa man, aw, di sa ti ka pakanon, Ay! Alangan, ligot ka pa hukaso palong agon. Ibuti ka pa kanon. Ibati!

Kaigsunan sa puto na kayo. No, munang ka na iyong asawa mga kaigsunan, patuluga si ginag sa'yo. Aron din na maka-insomnia niya, munang din na sige sa puto. Kaya mo na yung malang alag, huwag katulog, huwag kaigsunan, sige na sa puto. Sige mo sa nga. Okay, sakto, magtulog na kong asawa, sige mo gagyapong gisapo. Ibate! Sa muna, sir, pipila ka mga...

Luya juga sige may wakay energy sa imong trabaho sa imong performance mapiktuhan. So muna say nakadili maayo mga kaigsoonan ng insomnia. Daon sa betong buhaton ani mga kaigsoonan aron nga malikayan nato ning insomnia mga kaigsoonan. Oh, na natay mga buhaton yana mga kaigsoonan.

sundon gina ito ng schedule. Panalitan rog alas 9, o gina-schedule sa imuhang pagkatulog, tulog yung ka mga kaigsunag alas 9. Kaya kung once nga malapaw ka na, na problema na yung ka. O niya, kining mo tagpilaw ta, ato pong limitahan ni mo tagpilaw ta mga kaigsunan. Inaanglan nga matod pa sa mga batids panglawas mga kaigsunan, kung mo tagpilaw ta, inaanglan mga 20 or 30 minutes ra. O niya, ayaw po doon ka ng tagpilaw o alas kuana, alas 4 sa hapon. late in the day. Oh, di po na maayo kay basi niya rin noong nandita katulog. Anang mutag pilaw ta bisag mga 20 ngadto sa 30 or mga 10 minutos, okay na siya. Mutag pilaw Roman.

yung limpyuhan natong tulganan kay mo na mahinungdan mga kaigsoonan. Limitahan nato ang caffeine o ang nicotine, limit alcohol. Dayong mag-exercise gyud ta mga kaigsoonan. Importante ginang exercise. Naon sa may matabang mga kaigsoonan sa produkto nga astasan. Naibalo mo mga kaigsoonan nga ang astasan adunay sangkap nga gitawag og mangustin. Ang mangustin usa sa mga sangkap sa astasan mga kaigsoonan nga makatabang nato. Ilabi na nining mga tao or mga tao nga nibati na nining insomnia mga kaigsoonan nga dili katulog. Maglisod na sila og kini gitawa maglisod na sila og tuhog. Oh, tuhog naman. Katulog di ay. Itong ba maligas man sahay. Maglisod og tuhog, dili tuhog, tulog. Okay, so sa may hibalo ta mga kaigsoonan nga kining mangustin rich ni in antioxidant. Ang mangustin mga kaigsoonan is high in xanthones. Onya doon na sila gitawag og antioxidant aron nga makumbati ni anang mga stress mga kaigsoonan. Kaya ang stress usama na sa mga hinungdan nga dita katulog. So kung doon na tani anang mutumar tani anang or mutumar tani anang produkto labi na ang astasan mga kaigsoonan kay doon ay mangustin. Makatabang na to ni. Makatabang na to kay rich siya sa gitawag na tog antioxidant. Ikaduha, anti-inflammation property, inflammatory properties. O ka na nga magpanghubag sa itong mga kalawasan sa sulod. O sa gawas mga kaigsoonan na makadisturbo sa itong pagkatulog. O malay mga hinungdan mga kaigsoonan. Walang takabalo sa ito ang ilalom sa itong kalawasan na nanghubag na di ha. Tingala kang anong maglisod magkatulog. Lain kayo mong paminaw mga kaigsoonan. Kay di ay doon na yung mga pagpanghubag di asulod o sa gawas imuhang lawas mga kaigsoonan. Onya, ang mangustin doon na yung potential stress and anxiety relief. Ang mangustin mga kaigsoonan may have mood enhancing properties due to its ability to influence neurotransmitter activity. Oo, sa direkta nga pagkakasin.

Indonesia sa Food and Drug Administration. Ya sa to mga kaigsuunan diyang mga Muslim, way mo yang ang kabalakan tungod kay halal certified ni. So muna diha, muna kanunay na to nga sige ibalik-balik sa to ang tulumanon mga kaigsuunan nga kini nga tong lawas na ginahanglan po gini o kining food supplement. Kaysa mga pagkaon nga itong ipangkaon mga kaigsuunan, dili yun makaimpatar. Dili yun makaimpatar sa gikinahanglan sa tuang lawas diha sa, ano, gikinahanglan sa tuang lawas. Munang mo, ato ang sabayan. Sabayan ato o kining itawag o mga food supplement. O mas labing maayo. Nga mupalit kita o kining itawag na to o astasan. Kaya ang astasan, barato. No, barato na kining astasan mga igsuon. Gasto magani tao kining nagnaingong basta ilim nun kinaha. Pero kining sudan mga kaigsuonan, uy, mag-budget ah. Oo, nga no,

0: ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Savon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayu Savon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Savon.
4: Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Okay, mayang adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
8: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y gipamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic o arthritis. So, sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ako nga may alibyo man. So, makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
7: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
8: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakailan ako, bisan tong wala nakaila.
7: Testingan
8: na gini nyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado yun na makatabang sa lawas nga dunay gi mulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa astasan na bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala koy kwarta, mangutang gyud ko, mao ginay tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
7: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulo.
9: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino. Donnell Brand.
10: Dragon Fruit Plus.
11: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kinanawa akong pangapoy niya ka na. Kuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang mapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab na yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
10: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
13: Helen Babur, 55. Tagayon ko, nangyayon ko sa dumagi tira pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kakoy.
14: Okay.
13: O de yun, lamay po ang katulog.
14: Karon?
13: Katungo pagkatilaw sila. Kanang kapsul o
12: kape. Mga pena ta!
10: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, taya sa Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
16: Wala ba espesyal nga okasyon? Wala ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay?
17: Sa Em's Flower Shop.
18: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
19: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
20: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
21: Sayon ra kayo pangitaon.
22: Tapad lang sa pansuan.
23: Call or text 0966-348-9336.
24: Emps Flower Shop.
25: Emps Flower Shop.

0: kayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-hard mama. Extreme na.
3: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Arlene. Nagpalit po ng Nanstoffy. So, dili lang Nanstoffy. Apil pa ang Cervicare, Nanstoffsole. Kay Mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o Nanstoffsole. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
0: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
5: Ako si Larry Madria, Kapagay po, Dan Kagaya de Oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vita. Okay man, kaya na ako mga batin dabay lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko nito sting sa Wonder Animal Vita. Ako laban naman na bigyo hinay man ang pagdap ko. Pero pagsalay kin ako aming Wonder Animal Vita, dabay lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vita, ako gabing i-recommend sa atin namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ng Wonder Animal Vita.
4: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang baratian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog o digestive function. Usa, tambag ko nganong mag-antos man nga pwede rin din mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
7: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula, isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
8: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay do na nami anak ko daw ti, hindi gidya tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Cramel Oil sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
10: DTX 500.
11: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500. Tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pa ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
12: Ako ay Roselyn Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
14: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamerim na akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngunit nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhan matag-adlaw din hina sa D3 Bio o DTX 500.
9: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
7: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
15: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
16: Oras sa Star Radio, alas 7, size.
17: O siyempre, alas atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
18: Ako din si Divine Faith di Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigur, sakit akong puson ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa CerviCare. Og sa nang spada.
19: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas Capes. Sa wala pa ko nakagamit og CerviCare, dili normal akong dugo. Para sakit akong puson, magto nagtry kog palit sa butika, ng testing kong inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
20: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulangyot at Kiyosikihoy. Nisulay ko pag tumar sa CerviCare. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya dayon. Ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa akong puson. Sa likod aning-aning payod-payod dayon. Okay na po akong pagkatulog. Di na akong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kong dako. Kay nakadungog ko sa radyo aning CerviCare. Dako jog, gikatabang sa akong kinabuhi.
17: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. O siyempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
10: Hi, ang akong ngalan, Dirne Tobi Ubaog Palaran, nagpuyo sa Rok Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa...
21: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa kuwan nga ninyo nga. So ayun eh, kay para basing makarecover ka ninyo nga para ganahan ka mukha or tuwa sa maglugay nyo gato nga panahon. Daghang salamat sa landscape nga nakarecover at kagong nga panahon na gawin sa dino hantod karon balik na pupong drive.
2: Mapalit ang atong Nans Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nans Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nans Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nans Liniment Oil.
3: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nans Prada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nans Liniment para sa ako mga panuhot na kitang kan kalawas. Salamat, Yali, Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
4: Ako si Hinobiba Capino nga taga-Bay. Nagamit ko sa Nans Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya nang naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nans Liniment Oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Rianto taga-Campisong Inatilan, Cebu. Kung kuan ron sa Nans Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o nang pangwarta ng mga iglumboy iguli na mo kapuyo mo ipo yung mong lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
2: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nans Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Noon sa maning atong panahon karon, dili noon masabtan ning atong klima ro?
6: Noon sa kidera, Brad. Nga nagbagulbul man ka.
5: Makalagot mga Brad. Dili niya takasabot aning klima na ato ron.
6: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
5: Ha? Ano sa mana?
6: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa akong kabuturan o kalasangan.
5: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
6: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang akong kalibutan.
5: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
6: Let's save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
0: Kining maong pahinumdum, yatud ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
7: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
10: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
11: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
12: Handos balita!
11: Handos balita!
12: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karunong unya.
11: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.

0: Wantra FM Star Radio Tayasan og 99.3 FM Battle Radio Kanlaon City. Makita og madunggar sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Ikan salawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sibyaanan nga may tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
1: Balita.
0: Ania na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Andos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Public hearing sa upat ka ordinansa sa sangguni ang bayan sa Tayasan, Malampuson.
1: Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Alstecha John De Malipaunon nagpahibalo nga ang Tayasan District 2 nagpahigayo na sa enrollment sa ALS alang sa mga out of school children, youths and adults alang sa school year 2026 to 2027.
1: Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Section head Marcelita Celes sa SSS Baez Branch Account Management Section nagpahibalo sa tanan ng mga Tayasanon o mga residente sa kasikbit ng mga lungsod dere sa Tayasan nga ugmang adlaw Mayo 26 mo pahigayon usab silag SSS Ewals Activity diha sa Municipal Covered Court.
1: Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang si SSS Baez Branch Senior Analyst Renato Sikiyo Bi nagpahibalo nga nagpadayon karon ang ilang condonation program.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Headlines. HRMO to og Piso Manager Chris Calumba nagpahibalo nga ang Maiden Way Management Specialist mo pahigayon og special recruitment activity karong adlaw Mayo 25 og ugma Mayo 26 diha sa Ayungon Gymnasium Lobby.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Kanlaon City Mayor Batsyo Cardenas ug Salta Councilors nakigsaulog sa kabistahan sa Barangay Bayug.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Sa La Libertad Cremen miusos og maayo sa Dawin. Banggaanay sa duha ka motorsiklo miresulta sa pagkaangol sa duha ka riders lakip ang usa ka Amerikana.
1: Andos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa Pamplona inahan og City Anyos nga anak naangol sa banggaanay sa motorsiklo og tricycle.
1: Andos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa Bakong, ilahas ng armas de fuego nasakmit gikan sa usa ka 18 anyos nga lalaki atol sa checkpoint.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Sa Amlan, lalaki na lumos patay sa baybayon.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Sa Bakong, tungod sa panaglalis lalaki giloba suspect misibat human sa insidente.
1: Andos balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: 141 ka mga walay tuli sa poblasyon Talisay Cebu natuli na.
1: Andos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Balay sa Bohol nasunog tungod sa matudpa sa solar panel.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Headlines. 20 kilos sa gituhang Cebu nga mabalor sa 136 milyones pesos nasakmit sa baybay sa presyon sa PDA 7, PDAG, Isoyo 7 o Naga City Police sa Barangay Uling, Siyudad sa Naga, Probinsya sa Sugbo.
1: Andos balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Malacanang nagdeklara o regular holiday sa Mayo 27 alang sa Idel Adha.
1: Andos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Senador Sir Wen Gatsalian gustong himuong Senate President.
1: Andos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Senate President Alan Peter Cayetano gisaway sa Ateneo Loose School Student Council sa giingong pagpanalipod kang Senador Bato.
1: Andos balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: SP Cayetano migamit og Pokemon aron ipasabot ang kasamtangang estado sa politika karun ngadto sa mga batanon.
1: Andos balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Gatusan kalibo nga Pinoy apektado sa green card policy sa US.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Experiment sa mga Pinoy nga scholar ng bayan sa space science nagmalampuson.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: North Korea nag-champion sa Asia Women's Championships League sa South Korea.
1: Bandos Balita.
2: Headlines.
0: Mga sugbuanon misidlak sa international pageant stage.
1: Bandos Balita.
2: Headlines.
1: Bandos Balita.
2: Headlines.
0: Mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Bandos Balita. Bandos Balita.
0: Nga gihandos kanato sa astasan.
1: Bandos Balita. Bandos Balita.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon o ganap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya.
5: Sa astasan, wag tag-

0: mga kahandos, may buntag ka natong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
1: Handos balita.
0: Adlaw karong Lunes, pizza 25 niyamang bulan sa Mayo, tigdo smile 26.
1: Handos balita.
0: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mga station manager nga si Busayan Haniel Hato, oban sa mga teknisyan nga usosab kadiche nga si Bayre Sorinio.
1: Handos balita.
0: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38 Boyax Labiu Carinal og Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98 by Ronnie Bay Librado.
1: Ronnie Librado. Handos balita.
0: Muhandos na kaninyo sa mga labas og tinuod nga mga balita matagkaron og unya.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:22.
1: Handos balita.
0: Mga kandos, sa dilipas sa kompletong detalye sa ito nga mga balita, ikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. Ato nakarong aninahon ang ito ang lakad sa ito nga kahimtang sa itong panahon. Dinhi sa ito nga lalawigan sa Negros Oriental. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawato ng report ni weather forecaster Letor Crespo. Sir Letor, kumusta ka ron ito ang kahimtang sa ito nga panahon? Dinhi sa ito nga probinsya sa Negros Oriental o mayong nga buntag diha kanimo, Sir Letor.
2: Handos Balita Weather Update.
3: May butag ko sa ito ang tigpaminaw. Kini atong latest weather forecast para karong adlawa, May 25, 2026. Padayang gapon na itong ginamonitor ang low pressure area sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ulay kini nakita sa gilayong 1,515 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Sa atong analysis, medium ang chance na mahimo kini tropical depression o bagyo sa sunod nga 24 oras o karong adlawa, ang trough or extension ni ini posibleng magdalaw pag-ulan sa Mindanao o Palawan. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City ug ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlawa, makasinati kita og generally fair weather condition. Medyo madagumon ngadto sa madagumon nga kalangitan nga naay chances sa mga isolated nga pag-ulan o pagpanudokilat tungod sa localized thunderstorms. Para sa kahimtang sa hangin o kadagatan, dinhi sa Negros Oriental walay naka-out sa gale warning karong adlawa, munang padayon kitang makasinati og hinay ngadto sa kasarangan na paghurot sa hangin nga magagikan sa amihanan silangan ngadto sa amihanan kasadpan. Then hinay nga ito sa kasarangan na pagbalod sa atong kadagatan na nasa 0.6 to 1.5 meters ang gitasun. Ang atong kabaybayunan mutaob karong buntag, alas 8:01, nga doon ang gitasun nga 1 meter, samtang muhunas karong tungang gabi, alas 12:07, nga doon ang gimugon nga 0.6 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlawa, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi, mao'y 26 to 29 degrees Celsius. Where sa heat index, ang atong maximum heat index forecast temperature para karong adlawa ana sa 41 degrees Celsius. Ang haring adlaw mosalo po niyang alas 5:30 sa hapon ug mosilaw og masabuntag alas 5:26. Mukini ang latest weather update ikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete. Kini si Letter Crispo ng adlaw sa tanan.
2: Handos Balita Weather Update.
0: Daghang salamat Sir Letor Crespo sa imong weather update.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:25.
1: Handos balita. Balitang lokal. Handos balita.
0: Mga kandos, kinimusunod nga mga balitang lokal. Gihandos ka na ito sa masipakusgan o masgi paepektibong herbal food supplements. Nga mo ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga kandos, nangita ba ka mo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay aniana sa itong mga suki butika. Ang mas gibanto karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung din dilikamhayan apan kasalikan. Sa kahimsog sa panglawas may balang partian ka man o wala, pwede gyud kamo nga makatumar. O ayaw hulata nga ayamong lawas mo bigay panalipdig gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasisod Yemas Corbin, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis, iban pa nga mga balatian, kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo o lula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C. Nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghandos. Nakatilaw na ba kamo sa lamian humot o herbal bagyo ng coffee? Ani-ana, gipela ila. Ang pinakabiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capimax with insulin. Sino na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog, tilawi disenyo kini nga muayu sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capimax with insulin. Mapalit sa mga butika dere sa Tayasan o sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Jefferson T. Booking kita furniture. Mugama sa mga furniture. Patira katray dining table pultahan door chum. Window chum. Dresser bench divider. Mumulding motor na makarving. Muray para sila sa mga salasits. Mudawat usab sila kung kamo. Magkapintal sa inyo mga balay. Pinagisipakyawan sa stem. Nga with or without material sa pagkakaroon. Adun na sila baligyang kawayan o go o Jefferson T. Booking kita furniture. Naimutangat bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan. Kaya pa nag-iya o ginumala nila ni Jefferson T. Booking Kito, Joffrey Booking Kito. SA Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o facing supplies. SA Enterprises, agilang branch 1, naimutang sa Bulongata Street, o ang branch 2, naimutang diha sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1 chief mekaniko. Erlan Kalom, inabagan saya nga mga mekaniko nga sila si JR Bingkoy o Jericho Palagto. Branch 2 Chief Mechanic Rodrigo Kayakap o assistant nini nga si John Lyle.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:28.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Sa detalye na sa ito nga mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
2: Handos Balita, Handos Balita.
0: Binagi sa pagpangulo ni Vice Mayor Susano Nonong L. Roberto Jr. nagmalampuso ng ipagayin nga public hearing sa upat ka mga ordinansa sa sangguniang bayan sa Tayasan niya nga Bernice Mayo 22 sa may alaunantak na sa hapon diya sa sangguniang bayan si Sion Hall. Ano sampit nga public hearing, itambungan nila ni SB Secretary Reynald Narciso, SB Member Renato Natoy Vidal, SB Member Gleven Gabati, SB Member Lady Kisia Klengkleng Marquita, SB Member Alan Luis, SB Member Sol Beton, SB Member Roselito Dudongotek Soniega, SB Member Belmar Di Bagyo, Social Worker Officer 3 Rialen Tabio, Sports Coordinator Kevin Cabrera, Police Staff Sergeant Sharon Dugley, Patrol Woman Rosbel Serna, pipila ka mga kapitan sa barangay, pipila ka mga konsyal sa barangay, pipila ka mga SKCHAR persons, pipila ka mga sectors o mga nagpakabanang tayasanon. Ang upat ka mga ordinansa nga gipailalom sa public hearing yato nga Bernice hapon mao kini nga musunod. Una, regulasyon sa mga video camasen o amplified audio device. Ikaduha, pagdili sa mga individuals maghukas o hubo ang ibabaw nga bahin sa lawas sa mga pampublikong lugar. Ikatulo, pagdili sa pag-inom sa mga ilimnong makahubog sa mga pampublikong lugar. Ikaapat, oras sa curfew alang sa mga minor di edad. Sa nasampit nga mga ordinansa, gituki ang mga silot sa mga makalapas nini o ang mga exemption usab sa naasoy nga mga balaod noon.
1: Balitang lokal.
2: Handos Balita,
1: Handos Balita.
0: Okay, pahibalo ni Alstead Charjon Day malipaw noon nga ang Tayasan District 2 nagpahigayo na sa enrollment sa Alternative Learning System alang sa mga out of school children, youths and adults alang sa school year 2026 hangtod 2027. Samtang mawag ng mga ALS program, Basic Literacy Program sa nag-edad sa 12 anyos pataas. E&A Elementary alang lamang sa nag-edad sa 12 ang TOD 77 News. A&A Junior High School alang sa nag-edad sa 16 hangtod sa 77 News. Mga requirements, photocopy sa birth or baptismal certificate, photocopy sa marriage certificate. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, kontak lang sa mga ALS teacher nga sila si John Revilla sa numero nga 0927-151-7525 o June D. Malipanon sa numero nga 0993-726-9171.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Ipahibalo ni Section Head Mercedita Biseles sa Social Security System kung SSSS Vice Branch Accounts Management Section ang tanan ng mga tayasan noon o mga residente sa kasigbit nga lungsod diri sa tayasan nga og mga adlawa Mayo 26 mo pahigayon na sab silag SSSS Awards Activity diha sa Municipal Cabinet Court. Samtang si SSSS Vice Branch Senior Analyst Renato Sikiobe nagpahibalo nga nagpadayon karon ang ilang condonation program.
1: Dos Balita Interview.
4: Ah, yes. Good morning, no? Sa itong mga yung mga suking tigpaminawa na to sa imong programa Bay Romy Bay. Kanang niataron kay doon natin mga by the way, doon natin mga kalihukan karong May 26, no? There is atong lungsod sa Tayasan. Ato ni gitawag o ka ng e-wheels or electronic wheels. Meaning, pasabot niya ang mga servisyo nato sa opisina sa atong dalon, there is atong lungsod sa Tayasan. Para nga, magkahatagtag servisyo sa atong mga miyembro, paduol yun, no? Kanila sa ilang din sila nahimutang.
5: Okay, ma'am. Usa mga maservisyo at matunol, ma'am, sa mga cables, ma'am?
4: Daghan kaayo. Daghan kaayo itang servisyo nga ihatag niya. Kung panangli, gusto kang magkuha o SS number, pwede ka, diha. Pwede ka na itong ma-accommodate diyang, dihang mga panahon na. Kung mag-file ka pananglitan o retirement, pwede po. Kung mag-apply ka o loan. Or tanang mo sa imong gustong buhaton, imuhang gikinahanglan sa kabahin sa SSS, atong ihatag niya ang adlaw.
5: Ngano man ma'am ang humidity capture di mato dalre ma'am?
4: No, ato yung paibalo dahil nga, wala na tay humid data capture, wala na tay SSS ID capture tungod kay ang ato karon nga nag-provide niya na is ang ato anang bangko na for example, ang ato anang Union Bank or RCBC. Mo-apply na ta online. So, nakalink na ta with PhilSys. So, diha dapat na idea na kag PhilSys, mo-apply kag ID sa SSS. So, kung itong imong ID sa PhilSys, mo na sa doon mo gawas sa imong anyang account nga ipaagi dito sa bangko na. RCBC and Union Bank. So, may pala na to na kung maka-inquire ka niya na kung makato ka dito sa atong Eagles karong May 26.
5: Masino ang pag-inlay update, ma'am?
4: Para sa ato ang mga pensionado po, pensioners na to sa SSS, doon na tayo, may bala naman na to, tutong doon na tayo increase nga gihimo niya itong iaging tuig. This year, tungkol sa crisis nga mga panghitabo, gihatagan na po another nga 10% increase. So, atong isayo-sayo instead of sa September pa, tutuig ka, gihatag na sa SSS karong bulan sa Hunyo. Gihatag ni SSS. Tungod kay doon naman kung tayo, panginahanglan niya dako tungkol sa crisis nga mga panghitabo. So, mo na another 10% increase. So, by next year, another 10% na po sa atong mga regular nga pensioners. Sa atong survivor pensioners, 5%. Mo na itong programa karon nga bago.
5: Sir Nato, masigurin ko si Sir Nato?
6: May puntang bayron sa inyong mga sukinti paminaw, no? Ako na pong i-reiterate, in addition sa mga updates kang ihatag ni Ma'am Mercy, ongoing paghihapon ng atong condonation program, atong penalty condonation sa atong mga past due nga loans, salary loan, calamity loans, nga kumbaga ato na siyang nakaligtaan pagbayad. So, i-waive ya po na atong penalty, i-restructure ang loan, and then ato na siyang bayaran regularly para po di na punta magbag-on niya sa ato ang mga loan balances in time sa panahon nga mag-claim tag mga benepisyo. Sa atong pod nga upcoming e-wills karo May 26, kung i-auhag no ang ato mga pensionado required nga mo report for annual confirmation katong mga retiree pensioners nga nag-edad 80 anyos pataas o katong mga disability, total disability pensioners and survivor pensioners nga pwede po sila mag-ato sa ato ang e-wills activity para mo appear sila o mo report sila sa atong ako aron dili gyud ma suspended ang ilahang monthly pension.
1: Andos Balita
7: interview.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:36.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Mga kahandos, katumaw nga mga balitang lokal o tagna, gihandos ka sa Harbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, Uid, Nance Lenament, Nance Eye Drops, Remen Capsule, Remen Choco, Tawa-tawa si Sir Carmi Gaman o Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog rin sa Star Radio, tayasan gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga Sincerely at Yarlene sa May Alauna Media, ang takna sa hapon o pagkahuman, musunod ayon ang Balong the Great.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita, Balitang Provincial. Andos Balita, Andos Balita.
0: Ini mo sunod nga mga balitang provincial, gandos ka nato sa D3R Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga groceries, ang man panagunang mga kinahanglanon sa panimalayman sa labas ng mga isda karne. Ang D3R Store 1 ay mutang diha sa Bulongata Street, ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3R Store 2 ana diha sa National Highway, Corner Bramo Street, Poblacion, Tayasan. O ang RDB Meat and Fish Window ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 og 10. D3R Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Window ay panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulongaita o Dihito Bulongaita. D3 Bio Food Supplement mo isa ka natural, antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagbalig-on sa resistance sa lawas pangontra sa kagapoy o pagkasakit. DTX Capamex with ampalaylipstia acids and the sugared sugar extract powder. DTX Capamex, may kapikana, nakadetox ka pa. Gakaraiya store og Ami Angels General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories. Table chairs, palm desk, cabinet, floor mat, rappel, o gaman pa. Naimutang diha sa Bulongata Street, Poblacion, Tayasan. Gakaraiya store og Ami Angels General Merchandise. Kaya panag-iya o ginumala. Nila ni Ami Free, Omison, Julius, Omison. Who Wonder Herbal Oil. Nendot alang sa makatawhan nagantos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usad nindot ko nindot alang sa mga babaeng bontis, bata sana apabang haplas gamit ang Who Wonder Herbal Oil. Aron matabangan ni mo kawagalingon gikan sa makapaagroy nga panuhot sa iunan paagi, imo makabot ang tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwander manghililot, mga kahwander masista, unang-una tungod humot kinumong haplas buo sa bisag sekin sa paman. Ang mahimong customer dili og dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabog na nene ang siguradong manuhot suhot gayod sa kinahilad mang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Who Wonder Herbal Oil. Mapalit kinidiri sa Tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Girl sa Himalalud, sa Butika Genesis ag San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
1: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:40.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang provincial.
1: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
0: Gipahibalo ni Ayungon HRMO Tog Peso Manager Chris Calumba nga ang mga nagdamgo nga makatrabaho sa gawas sa nasod nga ilan na kining kahikayunan tungod kay ang Meden Way Management Specialist uban sa koordinasyon sa Public Employment Service Office kon PESO ayongon mobaygayon og special recruitment activity kon SRA karo nga adlaw Mayo 25 ug ugma Mayo 26 diha sa Ayongon Gymnasium Labi. Busa gidapit ni PESO Manager Chris Kalumba ang nangitag trabaho alang sa gawas sa nasod nga mo hadiha sa Ayongon Gymnasium karo nga adlaw ug ugma aron makatrabaho na kini.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Nakig-uban si Canlaon City Mayor Jose Chubasco Batiu Cardenas uban ang mga Salta Councilors sa malipayong pagsaulog sa kabistahan sa Barangay Bayog. Then gipakita ang panaghiusa og lig-on nga suporta sa lokal nga pangagamhanan ngadto sa katawhan sa maong barangay. Atul sa maong selebrasyon, mainito nga gidawat sa mga residente og barangay opisyal nga gipangluhan ni Punong Barangay Cyril Bongganseso ang delegasyon sa siyudad samtang nagkauban sa panagtigom, paniudto og pagpakigambit sa kalipay isip guwahin sa tradisyon sa pista. Matun ni Mayor Batiu Cardenas, importante ang mga higayon aron mapalikun pa ang panaghiusa sa komunidad o mapadayon ang maayong relasyon tali sa katawhan o sa lokal nga gobyerno. Ang kapistahan sa Barangay Bayog nahimong higayon usab sa pagpasalamat sa mga panalangin o sa padayong kooperasyon sa matag residente sa kalambuan sa barangay.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:42.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Ang La Libertad Municipal Police Station nagtala og dagkong 53.8% nga pagkunhod sa kinatibukang kaso sa krimen. Gikan sa Enero 1 hangtod sa Abril 30 itandi sa parehong panahon sa miaging tuig. Sa kinatibukang datos, mikanaog ngadto sa 7 ka insidente ang natala karong tuiga gikan sa kanhi 13 ka kaso niadtong tuig 2025. Bisan pa man sa maayong adagan sa kalinaw, namatik dan gihapon ang pagsaka sa violations sa special laws nga nitala o 14 kakaso karon tuig gikan sa 8 sa miaging tuig. Gawas nini ang mga insidente nga may kalabutan sa trapiko o public safety indicators misaka usab og 2 kakaso o 100% nga gilangkuban sa reckless imprudence resulting to homicide o physical injury.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:43.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Yan ang masunod nga mga police reports. Yan doon sa ganito sa Amigos Capsule nga matambal sa mga nagkalanaing mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madungog na sa Star Radio Tayasan ilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6 media. Ang taknas sa gabi, Lunes hangtod Sabado ba ni Kuya Angel Blaise Yason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Mualbual. Mualbual Pharmacy o SGN Pharmacy sa Badchen. Buti ka Santo Niño sa Alegria. Ed Chan Chan Pharmacy, Sinobet Pharmacy. Sinatilan Wake Your Pharmacy, MP Direct Store o Pharmacy o Shell Mo Pharmacy sa Dalagit, Ready Pharmacy o It's an It's Pharmacy sa Malabiyok Sinchud Pharmacy, sa Ronda Belcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga sa Alcantara, Butika Marga, sa Amantalungon Butika Marga, sa Dumanhog Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sides Pharmacy, Happy Drug o Crystal Pharmacy. Amigos Kapsol, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran o dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanju and Nisi Dry Goods Trading namaligya sa mga RTW sa ubos kaayong nga presyo sama sa Divisoria og mga plasticware sama sa Durabag. Sanju and Nisi Dry Goods Trading gipanag-iyaw gidumala ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa Rasco Cars Refrigerator guban pa doon lang usabang Sanju and Nisi Dry Goods Trading. Kaya nasab sila sa nasampit ng servisyo. Nahimutang diha sa Bulong Street, Oblasyon Tayas kalawasan kay Jablo Baker and Mark Caneto nga karon ila nasab nga gablihan kalaing branch sa San Jose samtang padayon gihapon sa pag-operate ang lain nga kun ang Blue Baker and More nga nasa tunga sa duha ka San Jose. Ingon man padayon usab sa pag-operate ang lain nilang branch sa San Jose diha sa Promo Street nga atbang sa Ami and Jules General Merchandise nga lang sa Batusan ug Chinilasan.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:45.
1: Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga police report. Naangol ang usa ka American National nga babae gusa ka lokal nga rider human magbangga ang ilang mga motorsiklo dito sa National Highway Tough Street sa Barangay Poblacion District 2 sa Dawin niya nga Biyernes sa gabi. Base sa report sa Negros Rental Police Provincial Office, ang mga nalambigit sa aksidente mao sila si Marion 35 anyos residente sa Barangay Poblacion District 2 Dawin Kinsar nagmaneho sa Honda Beat nga motorsiklo. Naengkwentro nini si Chanel, 32 anyos, residente sa Colorado, USA, apan temporaryong nagpuyo sa saka apartment sa Barangay Bulag sa Dawin. Kinsa nagmanihusab sa Honda Beat nga motor. Sa inisyal nga investigasyon sa Dawin Municipal Police Station, si Marion nagsubay sa dalan gikan sa Silangang Bahin sa Tough Street Barangay o sa Tough Street paingon sa kasagpan o mitabok sa National Highway samtang ang Amerikana nagpadulong sa bagatang direksyon. Samtang ana sa proseso sa pagtabok si Marion, pakyas matod ba nga nakamatikod ang Amerikana tungod sa kusog gadagan siya nga motorsiklo. Inundan nga nagbanggaanay ang likod nga bahin sa motor ni Marion. Tungod sa kusog nga impact nangatumba ang duha ka motorsiklo, inundan sa kadaot nga nangkon sa naglanlaing bahin sa lawas sa duha ka riders. Si Amerikana gidala sa Negros Oriental Provincial Hospital alang sa medical nga evaluation samtang si Marion midumili og pagdala sa tambalanan. Nahitog pa sa ospital sa kainahan og anak nini tungod sa nitabong disgrasya sa dalan dito sa sitio Kambalud Barangay Poblasyon Pamplona Negros Oriental niya nga Bernice sa hapon. Base sa report sa Pamplona Municipal Police Station, ang tricycle gamayon ni Chudoro residente sa Barangay Balayong Pamplona samtang ang motorsiklo nga Rusi Surf 125 color pula gamayon ni Chelen 30 anyos minyo og residente sa Barangay Tunggo Uno, Tanhay City. Backrider nini ang iyang City News nga anak nga babae. Sumala sa inisyal nga investigasyon, ang tricycle nagpadulong gikan sa Pamplona, paingon sa Tanhay City, sakay ang unom ka pasahero. Samtang ang motorsiklo usab, nagikan sa Tanhay City, paingon sa Pamplona. Pagabot sa lugar de enetabo ang insidente, nagbangga ang duha kasakinan sa wala pamatino nga rason. Tungod sa impact, ang driver sa motorsiklo naangol o gidaladayon sa Bay City District Hospital alang sa medical nga atensyon samtang iyang anak nakasinati lamang o gamayng samad. Ang driver sa tricycle usab nakaangkon og minor injuries apan gitataw sa kabulisan nga walay naangol sa unom ka pasahero nunot sa insidente. Ang driver sa tricycle ug ang duha ka sakyanan gidala sa Pamplona PNP alang sa hustong disposisyon og dugang imbestigasyon. Nasikop sa kabulisan usa ka 18 anyos nga lalaki o man makuha anog armas atol sa gilusad nga simulation kon simultaneous checkpoint operation sayo nga kadlaw nito nga Sabado Mayo 23 dito sa Bakong Valencia Road Barangay North Poblacion Bakong Negros Oriental. Ang suspek gilang nga si Asensal residente sa Barangay Poblacion Sambuanguita nga nagmaneho sa usa ka puting Honda Beat nga motorsiklo nga walay plaka ug sakay usab ang duha ka minor de edad kansang mga pangalan gihipos sa PNP o gipugngan sa kapolisan. Base sa report, bagong municipal police station, gipara sa mga operatiba ang motorsiklo tungod kay walay helmet ang mga sakay nini. Sa diyang gipangayuan o papilis sa motorsiklo, ang driver o giablihan nini ang compartment, nakita sa kabulisan ang usa ka kalibre 38 nga Smith & Wesson revolver nga dunay duha ka buhing bala o walay serial number. Bakyas nga makapakita og legal nga dokumento alang sa mga armas ang driver hinungdan nga gisikop kini sa mga awtoridad tungod sa kasong illegal possession of firearm ubos sa Republic Act 10591. Ang operasyon ipangluhan sa Bakong Municipal Police Station inabagan sa mga personnel gikan sa Dawin Municipal Police Station, Valencia Municipal Police Station, Cebulan Municipal Police Station, Dumaguete City Police Station o 1st PMFC SWAT ubos sa mando ni Police Colonel Timar Alam, ang Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office. Nasikop sa isip ebidensya ang mga revolver adunay duha ka bala o ang motorsiklo nga gigamit sa mga suspek. So din eh, ang armas digidala sa Bakong Police Station alang sa hustong dokumentasyon o disposisyon. Patay ang usa ka lalaki human malumos sa baybayon dito sa barangay Hugno Amlan, Negros Oriental niya itong Bernice sa gabi. Ilang biktima nga si Carol Wilfred Hingkod ang pagidaron mulopyo sa lungsod sa Pamplona. Base sa report sa Amlan Municipal Police Station, nagadawat og impormasyon ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office kon LDRRMO. Manungod sa insidente sa pagkalumos sa saka pribado nga resort sa alas 6:45 sa gabi. Giluwas dayon ang biktima og gidala sa Polymedic Hospital aron ma-revive. Sumala sa kabulisan, malampuson nga na-revive ang biktima sulod sa pipila ka oras apan nakapsan gihapon kini sa kinabuhi alas 12:45 sa tuwang gabi, Mayo 23 sa maong balay tambalanan. Sa kasamtangan, padayon pa ang imbestigasyon sa mga otoridad kabahin sa maong incident. Sa Maran, usa ka 44 anyos nga lalaki human gidunggab sa Tuluk Hikayon, sayang nakaaway dito sa Prok 2, Barangay Timbaw, Bakong Negros Oriental, niyatong Huwebes sa gabi. Ang biktima gilang si Roberto ulit akong nagpuyo sa Purok 3 sa mga barangay. Samtang suspek gilang si Edgy Usaka Hamtong ulitaw o residente sa lungsod sa Siaton. Base sa report sa Bakong Municipal Police Station, nagsugod ang residente sa Usaka panaglalistali sa biktima o suspek nga may resulta sa sinumbagay. Apan atol sa komusyon, gikuha kuno sa suspek ang Usaka Kutsilyo gidunggab ang biktima sa Tuluk Higayon nga maigo sa nakalalaing bahin sa lawas nini. Gidala dayon ang biktima sa Holy Child Hospital alang sa dayong pagatiman sa akon nga medical nga atensyon. Human sa insidente, midagan ang suspek padulong sa wala matino nga direksyon. Notin eh, gikas sa kabulisan sa bakong ang hot pursuit operation aron masikop ang suspek sa doon. Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:53. Andos Balita, Andos Balita. Balitang Regional. Andos Balita, Andos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga Balitang Regional, gandos kanato sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian mga pagkaon o nagbaligya sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo cater sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila IX Kamalig, yunahan sa karaang Rural Bank at Bang Second Hand Oil Barangay, Kabulutan. Aduna sab sila brand sa IX Pharmacy, yes, sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabag-o nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diyan sa corner Kalumba o Pabuka Street nga moketer sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sab sila coffee, halo-halo o guban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diyan sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan. IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy, ipanag-iyaw gidumala nila ni Engineer Enrique Isturco o Marites Largado Isturco.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
1: Andos Balita. Balita.
0: Sa detalye na sa ito nga mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Sa laihog na sa Libreng Tole sa Dakbayan sa Talisay, Cebu, laing 141 na usab ka mga walay tuli nga mga batang lalaki ang natuli na sa barangay populasyon sa Dakbayan sa Talisay agahapong adlaw May 24. Sa nagpadayong nga programa sa kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay, nadugang nga usab ang ihap nga nakabenepisyo sa libreng tuli sa naisgutan nga siyudad. Among kalihukan, gipanguhan sa LGU Talisay City Health Office DOH Talisay ingon man ang mga sakop sa barangay health workers sa naisgutan nga barangay.
1: Balitang regional. Handos balita. Handos balita.
0: Purot ang usa ka balay sa Purok 5 sitio Kaiboy, barangay Taytay, Bohol. Human kini gilamoy sa sunog niya ito nga Bernice May 23. Matod ni Catherine Maluya Pungkol nga ang maong nga balay nga nasunog ipanag-iya sa igsoon sa iya nga bana. Dari gibanabana nga 1.17 milyon pesos ang natalang kadaot nini. Ituhan ang solar panel nga gibutang sa atop ang maoy hinungdan sa sunog kay matod pa ni buto una kini sa wala pa ang insidente. Nasuta nga wala diha ang mga tagtungod sa dihang nahitabo. Ang sunog kay dunay gilakaw nga importante. Padayon pa ang imbisigasyon sa mga otoridad sa pagsuta kun sa pagsuta sa tinuod hinungdan sa nasangpit nga sunog.
1: Balitang regional. Handos balita. Handos balita.
0: Mukabat sa 20 kilos sa gituhang siyabo nga mubalor sa 136 milyon pesos atol sa malampusong bayba sa presyon sa PDS-7 inabagan sa PDEG Isuyo 7 o Naga City Police. Sa Purok, Gaway-Gaway, Barangay Oleng, Siyudad sa Naga, Probinsya sa Sugbo, ni atong Sabado sa kahaponon Mayo 23. Matud pa mga dinakpa gikan pa sa kauluhan o gilalang gilantrep amaong ginadalang droga sakay sa sakyanan sa mga suspek. Ang PDS-7 nakanayon nga pipila nila kasimana nga gimonitor ang mga suspek kinsa sa mga dakong tigtagak o ginadalang droga sa Sugbo. Kumanasuta nga niabot na sa Sugbo ang mga suspek dali kinilang gipaubos sa transaksyon pinagi sa usaka bayba sa operasyon diin kunuhay palitan nila kini og balig usaka milyon kapisos nga ginadalang drogas din na sabutan nga mag-abot ang duha ka grupo sa naasoy nga dapit. Ilang mga dinakpan nga sila nga una, a certain Rome, Secretary City Anyos, nga naikaipon kanhe, electrician taga Southern Leyte. Ikaduha, a certain Dante, 47 City Anyos, Menyo, construction worker taga Laguna City. Uma nakuha ang bybas item o natunol ang bybas money dahil ang gihamag sa mga PDA agent sa mga suspek, inunan nga napusasan kini. Una nakuha ang usaka kilo sa ginudahang siyabo samtang atol sa pag-check sa sakinan sa mga suspitsado nakuha ang laing 15 kilos sa backseat. Diyang gitanaw ang hood sa sakinan sa mga suspek dito nigimaw ang laing itom nga ikubag nga dunay laing sulod nga 5 kakilong ginadili nga drogas. Atol sa pakiginabi sa kasibianan sa Cebu nga ato sa mga dinakpan nakanayon si a certain roaming nga gisuhulan siya og 130 mil kapisos aron nihatod ang maong kontrabando diin. Unang pila paila sa nagsugo kaniyang parcel ang ilang ihatod. Magatubang ang mga dinakpan o kasong kalapasan sa Section 5 in relation to Section 26, Paragraph B and Section 11, Article 2 of Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.58.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Ini mo sunod nga mga balitang nasyonal. Gihandos ka na to sa Animal Baita. Nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagpamuhi o kahiyupan magselbing vitamina. Porga o tambal sin mga binuhing kahiyupan. Makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron ang inyong makahiyupan ang makangkon o bugat nga timbang. Dali managko o nindot nga kalidad sa karne. Usab makatabang aron ang inyong makahiyupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok bibi pato gansa makatabang ang animal bite aron mas mapapaspas ilang pabagitlog og mas mapadag ko ang ilang mga itlog kut sara lang nga animal bite ang isagol sa ilang tubig lim noon o dilabakha sa ilang pagkaon yadag may kantira dapat siguradong ginansiyado ka animal bite mapalit diri sa tayasan sa labis agravit og tayasan kakers sa ayungon kakers agravit og brompit animal sa Libertad sa Latika Agribeach Supply.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
1: Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Andos Balita.
0: Ideklara sa Malacañang ang Miyerkules, Mayo 27, isip usa ka regular holiday sa Tibuok Nasod, isip paghandom sa Eid al-Adha o First of Sacrifice sa mga Muslim. Sumala sa may balogikan sa Malacañang ang holiday, itong mga aron, hatagan o higayon ang Muslim community sa pagsaulog sa mga reliyusong okasyon nga doon ay dakong kahulugan sa Islam. Ang Eid al-Adha, usa sa labing nga importante nga pista sa mga Muslim diin, gisaulog ang pagtuo, pagsakripisyo o pagkamanggihatagon.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita.
0: Iduso nga mahimong Senate President si Senator Sherwin Gatsalian uban sa suporta sa solid 11-member minority bloc o uban pa nga mga senador nga posibleng ubalhin o habig. Sumala kang former Senate President pro tempore Pampilo Lacson o Senator Francis Pangilinan si Gatsalian gilang nga posibleng unifier sa Senado tungod sa iyang kasinatian o liderato. Samtang sigo ni Gatsalian nga andam siya budawat sa responsibilidad sa Senate President o gi-emphasize ang importansya sa pagbalik sa dignidad sa Senado o man sa mga kagubot lakip na ang kontrobersiya sa leadership shake up o sa mga insidente nga naka-apekto sa institusyon. Samtang gipadayag sa mga senador nga ang posibleng kausaban sa liderato mahimong maka-apekto sa committee assignments o legislative priorities sa Senado ilabi na sa nagpadayon nga impeachment trial o mga balaod nga naghulat pa o desisyon. Bisan pa sa political nga kalibog, ipang himatod ni Gatsalian nga ang Senado, kinahanglan ng magpabilin nga naka-focus sa ekonomiya o sa mga isyu nga direktang nagka-apekto sa mga Pilipino sama sa inflation o global economic concerns.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita.
0: Isaway sa Ateneo Law School Students Council si Senate President Alan Peter Cayetano susa ka alumno sa Ateneo Law School o gihulagway nga walay ethical leadership nga gilauman gikan susa ka Atenean lawyer. Sumala sa grupo, nakalapas kuno sa prinsipyo sa justisya o transparency ang pipilag kalihok sa Senado nga may kalabutan sa isyo sa giingong pagpanalipod sa accountability sa kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga may kalabutan sa ICC proceedings. Sa ilang pamahayag, ipahinumduman sa counsel si Cayetano nga isip Ateneo Law Alumnos, gilauman nga magpakita siya sa tulo ka prinsipyo sa eskwelahan, veritas kon kamatuoran, integritas kon integridad o justisya o justice.
1: Balitang Nasyonal.
0: Andos Balita. Gigamit ni Senate President Alan Peter Cayetano ang usa ka Pokemon-inspired nga pananglitan aron ipasabot ang kahimtang sa politika o ekonomiya sa nasud ngadto sa kabatan-onan. Sayang nga pamahayag niya itong Sabado, Mayo 23, ingon ni Cayetano nga gikan na kuno ang nasud sa Mega Dream o Perfect Order ngadto sa Ascended Heroes o Kios Rising. Matud pa niya ang politika karon nahimo ng away sa nagkadaiya nga pundok diin kasagaran mutapad ang mga tao o sa ilang kalyado bisan pa o kinsa ang sakto usayo. Gipasidanan usab ni Cayetano nga ang kagubot nagpasamot tungod sa mga puwersang gustong magkabilin ang daang sistema o pugngan ang mga reforma sa gobyerno.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
1: Andos Balita. Balitang Internasyonal. Andos.
2: Balita.
0: Ini musunod nga mga balitang international gihandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasuan, dili kahe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product nga gipagusgan kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasog santon, purity 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto para makaangkor may panglawas. Tungod ang astasan barato lang, ang astasan mapalit sa mga suking butika dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy, isa yungon mapalit kini sa butika Gel o Lorraine Drugstore.
2: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:04.